0: Thank you,
1: Father. Kung gidahigugma ninyo, mo man lang ang nagahigugma sa inyo. Ano ba lang kayuhan ang inyo nahimo? Bisan gani ang mga magkasasala nagahigugma sa mga nagahigugma sa ila. Kagkun ang ginahimuan ninyo sa maayo, ang mga lang ang nagahimo sa maayo sa inyo. Ano ba lang kayuhan ang inyo nahimo? Bisan pagani ang mga magkasasala nagahibok ng sila. Kagkong ang ginapahulang nyo ang manlangin ang makabayad sa inyo, ano ba lang kayuhan ng inyo nahimo? Bisan gali ang mga magkasasala nagapahulangan sa mga magkasasala na makabayad. Hindi, Abo Ina, higod na ah ang inyo mga kaaway. Kagigugmaa, kagimuang maayo sa ila. Magpabulam kamo na wala nga paabot na bayaran. Kagmagbatong kamo, singdako nga ba, kagmagbatong kamo, singdako nga balos. Kagmaging anak kamo sa labing magagagahong nga Diyos. Kay maalwan siya sa bisan pa sa mga tao nga walay kabalaslan. Kag mga balaot. Magmaluluyon kamo, subong ng inyo amay maluluyon. Hindi kamo magpamukong, kagang Diyos hindi man magukong sa inyo. Hindi kamo magpangkundinar sa inan, kagang Diyos hindi man magkundinar sa inyo. Magpatawad kamo, kagang Diyos magpatawad man sa inyo. Magpanghatag kamo sa ibang, pagkudang Diyos, magahatag man sa inyo. Ang inyo, ang ihatag sa inyo, nasukumsing maayo, nadasok, nauyok, kang nag-aawas. Tayo ang ginagamit ninyo na talaksan para sa iban, amuman ang talaksan sa Diyos para sa inyo.

0: Mic test.
1: Mic test. Mati ko. Napunan siya. Mic test. Hello, Jesus. Mic test.
0: Kasi wala nakaangot mo lang. Kasi wala. Kasi wala isang...
1: Wala,
0: isang
1: nakapunan. Wala, nakapunan.
0: May kakonek.
1: Inay na kami.

0: Wala na dahil, may masunod sa mga.
1: Para na. Hello.
2: Hello.
1: Okay.
2: Hello.
1: Masunod na si sir.
2: Smile pa mo.
1: Ang kamera mo ga kasi mabut na ano ka? Lipat ka.
2: Ano ang ko? Ha? Hindi, nagdiyan ko to bang si Mabi?
1: Oo. Patubang mo?
2: Hindi, asan ako to bang?
1: Lain mo.
2: Good morning. Pwede na. Noong kamukha na sa siya na ID. Ate, may intro na lang ko din lang eh. Sige nga, sige.
3: Sa tuwa, sa patong kasabukuman, magpapulong na lang na. Thank you.

0: Heart to Heart with God, Episode 19. Magpakita sang kaayo or show kindness. Kung kaisa hindi kinahanglan nga dako ang aton himuon para mangin blessing, ang simple nga kaayo mahimo nga dako nga sabat sa pangamuyo sa isa ka tawo. Mayong aga sa aton tanan mga kauturan nga nagapamati sa aton nga programa ang nagaupod sa radio kag nagatan-aw sa Facebook Live. Kag maupay nga aga din sa lahat ng mga taga-Samar, especially sa ating mga kapatid dyan sa Barangay Tula, Buko, Balagon at Pandol. Shout out sa inyong lahat. Please like and share ang ating programa. Welcome sa liwat sa aton programa nga Heart to Heart with God. Ini ang aton programa nga nagaremind sa aton ang akon tagipusoon nagahambal ang Dios nagapamati. Ako ang inyo kaupod, ang Anchor Sister Michelle Estante. Kagupod manaton siningatin ni on ang aton mga co-anchor, Sister Maria Josefa Adilantar, Sister Dolores Oro, kag Sister Emily Cortuna. Mabatian kita diri sa DYMI 94.7 ADGFM Kalinog, Your Healing and Miracle Radio. Sa diin ka man subong, sa balay, sa trabaho, nagabiyahi o kung nagapahuway, welcome din ikaw sa Heart to Heart with God. Mga kauturan, subong nga adlaw, may isang naman kita kasimple, pero importante nga mensahe nga gusto naton dal-on sa aton tagipusoon. Magpakita sang kaayo or show kindness. Kaysa subong, aton pamalandungan kung paano naton mapakita ang kaayo sang Dios sa aton pagtratar sa iban. Kag ang connection sa episode 18, mga kauturan, sa aton nagligad nga episode, nag-istorya kita parte sa magpakita sang kaluoy or show mercy. Natun-an naton nga kung nakatilaw kita sang kaluoy sang Dios, tudluan nga man kita nga magpakita sang kaluoy sa iban. From mercy, subong magapadayon kita sa kindness. Kay kung kaisa, ang kaayo, hindi kinahanglan nga dakugid. Hindi kinahanglan nga mahal. Hindi kinahanglan nga makita sang tanan. Kung kaisa, simple lang. Isa ka maayo nga pulong. Isa ka pagpamati, isa ka gamay nga bulig, isa ka pagpangamusta, kagbasi para sa aton gamay lang ina, pero para sa isa ka tawo, dako na gali nga butang. Gani subong mga utod ko kay Kristo, magpakita sang kaayo or show kindness. Mga kauturan, may isa kita ka pamangkot. Paano kung mapakita ang kaayo sa iban? Bisan simple lang ang butang. Wala lang kita ginatawag agud makabaton sang kaayo sang Dios. Kundi ginatawag man kita nga maghatag sang kaayo sa iban. Kung kaisa may tawo nga daw makita nga daw okay lang nagakadlaw, nagaobra, nagapakig-istorya. Pero wala kita nakahibalo kung ano ang iya ginadala. Deep inside the heart, may tama gali kabugat nga ginapasan.
1: Yes.
0: Gani, let us choose kindness. Kay basi ang aton simple nga kaayo, amo na gali ang kinahanglan sa isa ka tawo, subong nga adlaw. Ginatudluan kita diri nga maging kind and compassionate sa isa kag isa. Magpatawaray pareho sa pagpatawad sa Diyos sa aton paagi kay Kristo. Mga kauturan, tanawon naton, kindness, compassion, forgiveness, daw simple lang ini nga mga pulong, pero kung aton ini pangabuhi, dakugin ang epekto. God is not only asking us what we know. He is asking us how we live it. Hindi lamang kabalo ako sang pulong sang Dios or sa ulado ko ang Biblia from Genesis tubugna. kundi makita bala sa akong kabuhi ang kaayo sang Dios. Subong pamatian nato ng aton mga kauturan, ng aton mga kuang course, nga magasugid sa aton sa ila eksperyensya sang kaayo, kag naghimo man yung sang kaayo para sa iban. Kag subong pamatian naton ang aton utod, Sister Maria Josefa Adilantar.
1: Salamat, Sister Michelle, no? Sa tanan, good morning, no? Sa kapdanan ko man diri na, kaupod ko man, no? Naku, anchor. Kag sa mga tanan, nagapamati sa Facebook, sa radio, matuod din, no? Ang kaayo, among paghimo sa maayo sa iba, no? Bisan wala ka ginabalusan, no? Ginapaabot sa pagbalos, no? Pero kaangay kaayo sa Diyos sa aton adlaw-adlaw sa aton kabuhi. Ito naging pakita ko kaayo sa akong isig kapareho, no? Kay among ginautot kay Kristo, kung may eksperyensya ka sa kaayo sa Diyos, ginabalik mo man sa imo isig kapareho, no? Kung may na-experyensya ka sa kabuhi, muti among nautot kay Kristo, ipakita kung kaayo ko sa akong tupad balay, no? Bala ako pigado-pigado, gidna sa Sister Michelle, bala, damo kabataan niya. Bisan gamay na bagay lang bala Sister Michelle, ginaano ko siya, ginapaambit ko man sa grasya, ginghatag man sa Diyos sa ako na kabuhi, no? Ti, wala na kuya nagahulat na mangayo siya, kundi nabatsyagan ko ang kaluoy sa Diyos na yara sa pamilya na ina. Ti, bisang gamay lang, no? Tutuod kay Kristo, bisang bugas, kwarta, ginghatag ko sa ila. Grabe, nakita ko gid ang yuhom sang akon utod sa pagpasalamat. Yes. Ang yuhom, grabe, hindi mabayluwal, hindi mabakal, no, utod kay Kristo. Di amo man na utod kay Kristo na dito kumahangpan ng gamay kaayo naghatag sa dakuk na kalipay. Hindi lang sa ibang, kundi sa aton man kaugalingon. Amen. Kag ang pulong, no, nagasiling, hindi kita makapoy, makataka sa paghimo sing maayo. Kay kung magpadayon kita, mag-aabot ang tiyo na mag-aani kita, gani hindi kita mag-surrender. Gani magpadayon kita sa papakita sa kaayo, kay ang gamay na kaayo makahatag sa dako na pagbag-o in Jesus' name. Amen. Madami salamat and God bless us all.
0: Salamat gyud si Josefa sa imo nga pag-share sa amon sa imo nga panaksiyon. Mga kauturan, makita naton nga kung kaisa ang kaayo hindi kinahanglan nga dako. Maybe it was only a simple word.
1: Yes.
0: Maybe someone

0: simple nga kaayo nga mahimo naton subong, amo nagali ang ginapangamuyo sa isa ka tawo. Gani, let us choose kindness.
1: Amen.
0: Ang mga pagtudlo, ang pamati anay, show kindness through our actions. Mga kauturan, paano gibala naton mapakita ang kaayo? Una, pamati anay.
1: Yes.
0: Kagapon nakatuon kita nga ang kaluoy, mapakita man paagi sa pagpamati anay. Kagsubong sa aton topic nga magpakita sang kaayo, makita man naton nga ang pagpamati isa ka pamaagi sa pagpakita sang kaayo. Diri kugid na talupang dan Sister Josefa, Sister Emily, yes, Sister Dolores. Diri kugid na talupang dan kag naintindihan nga ang pagpamati gali is isa man ka virtue. Betudes man ini gali ang pagpamati. Yes. Gani ang pagpamati is also an act of compassion. Before kita maghatag sang sabat pamati anay.
1: Yes.
0: Hindi nga paghambal pa lang iba na nasugpon man timo. Paano ko mamagintindihan? Ay, kung ito may mamati. Kailan paghambal na, paghambal kang iba, pag kung may maghambal gani, mamati, gid. Agod nga magintindihan na yun.
1: Yes, that's
0: true. Before kita maghukom, pamati, anay. Kaya ang pagpamati mismo, isa ka pagpakita sang kaluoy. Sometimes, people don't need an answer immediately. They just need someone who will listen.
1: Yes.
0: Ikaduha, maghambal sang maayo.
1: Yes.
0: Grabe no? Maghambal ka gali sang maayo, polite.
1: Yes.
0: Hindi ka maghambal na nga ikaw nakabalo sang tanan, ang panulukan mo yasang imo kaupdanan do wala nagiti nalungong na mo mas ang ano gali sa ako lang ha, ang maghambal nga may nga maayo, one of the virtuous man, virtuous yes. man.
1: Mm.
0: Kay ti ano na lang ko nang nagagawa sa baba mo, bisan, grabe, ano na ba? Nga, ang mga nagagawa sa baba mo, puro na lang pagpakalain, or pwede na lang, especially kung mag-approach ka, nagapaninggit ka, nag-approach ka nga hindi man maayo, makasakit ka man kabalatsyagon sa iban. Kagbal, ang gid na ton nga, ang kulong balas ng Diyos kahambal, na kung ano ang ginahimo na ton sa iban, himuon man na sang Diyos sa aton.
1: Yes,
0: ang mga tao
1: amen.
0: Nga ginahimuan, tas na hindi man makahimo sa aton, pero may iban nga tao ipadala ang Diyos sa aton nga amo man ang himuon sa aton.
1: Mm-hmm.
0: Gani nga tama, yun siya ka-importante ang maghambal sang maayo. Wala na ito nahibaluan kung ano ang ginapakig-away sa isa katawo. Gani, piliyon naton ang mga pulong. Ang isa ka maayo nga pulong mahimo makahatag sang kusog. Kag ang isa man ka masakit nga pulong mahimo magdugang sang kabugat. Amo man na sa mga kabataan kung kaisa. Ang mga kabataan kung kaisa bala nga kung maglaygay kita sa ila, hindi gani kinahanglan nga paras ka maghambal. Nga hindi ka uod may sala sa damutang ta, pero kung the way ko maghambal gani masakit, maparas, rabla nga may kaakig, mamasakitan tang baratsaganda kung kaisa ang mga kabataan nga ina madulaan sa paglaom.
1: Yes.
0: Oo, dapat gali kung maghambal sa ila, more lang siguro gin sa laygay kag pagpaintindi. Amo na siya. Kay ang kabataan niya sumong niya. Totoo, dambalan mo lang na sa anong. Gakaano sila na yun, nagakaluyahan. Pwede gali ang mga tinaga naton, Sister Josefa, Sister
1: yes,
0: Dolo,
1: Sister
0: Emily. Pwede gali ngang aton nga tinaga, makapahatag kaluyahon sa ila, kung
1: yes.
0: ang aton ginahambal, hindi maayo.
1: Amen.
0: Gali nga, kung maghambal, gali kita, hindi lang, oo, kay isa, tasan, hindi mga kabataan, tulad sa totoo lang storya. Pero, hindi kinahanglan, gali nga, kung mag-approach kita sa ila, bla bla bla bla bla, dayon nga bala daw, ha? Nagkabataan. Kay maluyahan sila, madulaan sila, sang paglaom, madulaan sila sing kusog. Kag amo na siya, amo na gani ang badirisang ano nga pilion tagin ang mga pulong nga ibungat sang aton bibig. Kay ang mga tinaga nga ipagwa tas bata hindi ta doon mabalik. Hindi ta doon mabalik.
1: Yes.
0: Kag pwede nga ang mga pulong nga ihambal ta makahatag sa ila sang kusog. Kag pwede man nga ang mga pulong nga ihambal ta magahatag sa ila sang kabugat.
1: Amen.
0: Amo na siya. Gani before we speak pamangkot kita. Makabulig bala ini? Pamangkot doon na ikaw galingan ta. At least kita maghambal. Ang ihambal ko ay han, makabulig ini sa ila? Or basi or makapaligon bala ini sa ila? Or basi makapaluya ini sa ila? Pamangkot doon ta na ikaw galingan ta. Hay basi. amo na pala base kung ang imo ginahambal lifetime na galit nga batsyagod tawo na siya.
2: Yes.
0: Ay ikatatlo, magbulig kon makaya naton. Indi kinahanglan nga tanan aton sulbaron. Sometimes helping means simply being there. Kisa magabalik ka nga nagabulig ka, presensya mo enough dun. Yes. Kaya man mo, pero yung rabla sa nakita ko, gidbala, sa napatay ang ugangan ko, nang nakita ko yun si Dulo, ang mga kauturan, man ako ba si Esther, sa pa, nagkumpanyar, bala, na kumbaga lang tagipusuon ko na nipaygin kay nakita ko kaya ara sila nga nagaupod sa kasubo nga nabatsyagan sa pamilya.
2: Yes.
0: Kumbaga bala ang presence nanda hindi maginanglan nga amot-amot amo bala ang importante la ang presence gali diyan ko ginaintindihan ni Assis nga makahata gali sing kusog.
2: Amen.
0: Sa mga tawo nga ginaluyahan gani nga amo na siya nga isa ka pag-upod, isa ka paghatag sang oras, start what we what you have. Ikaapat, maging mapinasinsyahon. Hindi tanan, pariho naton. We are different people. We were born differently. We grow up in a different surroundings. And we have different experiences, personalities, and ways of seeing truth. Gani, kung may tao nga hindi naton mahangpan dayon, hindi kita mag-react dayon. Pamati anay, pangamuyo anay, kagsabta anay. May tao nga nabudlaya, mabudlay, intindihon, tuod ran. Gabi sana naman mo ka-explain, di mamati.
2: Yes, yes.
0: Hawa na siya mala. May tao nga mabudlay, pakikistoryahan. Pero ang kaayo nagatudlo sa aton hindi kita mag-react dayon. Pause, pray, then respond. Ang ikalima, magpakita sa ang kaayo bisan wala sing may nagapangayo. Basi may tao subong nga wala nagapangayo sang bulig. Pero basi kinahanglan niya sing isa ka tawo nga mga musta. Basi may ara nga nagaantos pero wala naghambal. Basi may ara nga nagasmile pero kapoy nagali. Gani, sometimes kindness begins with kumusta ka.
2: Yes,
0: kag indi lang pamangkot nga ginahambal naton sa pag-agi. Okay ka lang gid kag magpabiling kita kag mamati. Mga kauturan pamalandungan naton sa akon pagtatara sa iban, makita bala nila ang kaayo sang Dios. May tao ba lang kinahanglan ko kumustahon? May tao ba lang kinahanglan ko pamatian? May tao ba lang mahimo ko buligan sa simple nga pamaagi? May tao ba lang kinahanglan ko hatagan sa isa ka maayo nga pulong? Kag pamangkot naton ang aton kaugalingon. Kung ang Dios nagpakita ang kaayo sa akon, paano ko man mapakita ang kaayo sa iban? Mga kauturan, hindi naton kinahanglan maging perfect para maging maayo sa iban. We can start today, start with one person, one word, one act of kindness, and one prayer. Mabangkot kita, kag siningati ni Ono, sa aton mga kuang course diri, siningati ni On, pwede kita makahatag sang aton na intindihan sa aton nga topic, siguro in 30 seconds. Kaya gabay, naging oras na. Sige, ano ang ma-share mo, Sister Josepa?
2: Atuhod ka dyan, utod kay Kristo, na Sister Michelle, na nagapakita kita sang kaayo, nagasanag kita, kaangay sang suga. Amen. Na nagahatag kalipay kapag laom no sa iba na sa iba no sa isika pareho ta no. Labi na gid sa atong pamilya mga utod kay Kristo no. Amen na magbiniligay no mag-isa no para mamag-an. Amen kag makita mo ang ano ba kahilwayan sa pamilya mo.
0: Yes, Sister Dolores, in one word. Ano naintindihan mo sa topic na to? In one word lang gid.
3: Sa pagdalasang kaayo no sa isa ka panibalay kinahanglan gid yara ang mamangin mapasinsyahon no magtuo ka magsalig kay si Jesus kaupod naton.
0: Amen. Sister Emily,
4: tuo gid no nga sa pulong mo bala nga ang pagpaubos, pagpasinsya no, ang paghambal nga mahinay nga,
0: yes.
4: Nga may dala nga word of God. Gadalagid ina sing ano mo sing mag sing
0: kasanag kasanag sa kaisanag
4: ano ang mga nga ginaano ko ginahit na try ko gid na sis nga sundon ang mga pulong nga ina para sa
0: amen. Ang
4: pagbuos nga panimalay.
0: Amen.
4: Jesus.
0: Ginaagda ko ginatanan sa pagpangamuyo. Amay namon nga Dios, salamat gin sa imo kaayo kagugma sa amon. Salamat kay sa kada adlaw ginapakita mo sa amon nga wala mo kami ginapabayan.
2: Amen.
0: Lord, tuduy kami nga magpakita man sang kaayo sa iban. Hatagi kami sang tagipusuon nga mapinalanggaon kag mapinatawaron. Tuduy kami nga mamati antes magsabat. Tuduy kami nga maghunauna antes maghambal. Kag buligi kami nga manging blessing bisan sa simple nga mga pamaagi. Kung may tao nga ginakapoy, himuha kami nga instrumento sang comfort.
2: Amen.
0: Kung may tao nga nagakasakit, himuha kami nga instrumento sang kindness.
2: Amen.
0: Kung may tao nga nagakinahanglan, tuloy kami nga magbulig kung kaya namon. Kag Lord, bisan ang amon gamay nga kaayo, gamita ini para makapakita sang imo dako nga gugma.
2: Amen.
0: Teach us to live your word, not only to know it. Ini ang amon pangamuyo in Jesus name.
2: Amen.
0: Kay mga kauturan, dalon naton ini. Kung kaisa hindi kinahanglan dako ang aton himuon para manging blessing. Ang simple nga kaayo mahimo nga dako nga sabat sa pangamuyo sang isa ka tawo. So today, speak kindly. Listen patiently. Help when you can. Pray for others. Kaglabaw sa tanan, show kindness because God has been kind to you. Mga kauturan, diri na naman kita sa katapusan sang aton heart-to-heart moment with God. Salamat gid sa tanan nga nagupod sa amon sumunga adlaw sa aton radio listeners kag sa aton Facebook Live family. Kabay pa nga ang aton natun-an subong, hindi lamang magpabilin sa aton huna-huna, kundi aton iniikabuhi sa aton pagtratar sa iban. Basi pagkatapos ng aton programa, may isa ka tawo nga aton pwede naton kumustahon. May isa ka tawo nga aton pamatian. May isa ka tawo nga aton buligan.
2: O
0: kung basi, may isa ka tawo nga aton pangamuyuan.
2: Amen.
0: Wala naton nahibaluan. Basi ang aton simple nga kaayo, ang munagali ang ginahulat nga blessing sa isa ka tawo.
2: Amen.
0: Ako Sister Michelle Istante.
2: Kagako naman si Maria Josepa Adelantar.
3: Kag ako naman si Dolores Oro.
4: Ako naman si Sir Emily Fortuna.
0: Ang akon tagipusuon nagahambal, ang Dios nagapamati. Heart to heart with God, magistorya sa Dios, magpamati sa iya, kag magpalapit sa iya. Kita ay kita liwat sa aton masunod nga programa. Ginaagda ko gid ang tanan nga sa October 10 sa Sabado nga adlaw may ara kita nga general prayer meeting sa Haniway sa Restoration Chapel. Magasugod kita alas 8 sa aga hasta sa alas 12 sa ugto. Aton liwat eksperyensyahan ang presensya sang aton buhi kagamanan nga Dios kay kung sa diin ang iya presensya nagakatabo ang kahilwayan, ang pag-ayo kag ang milagro. Kagamitanan nagasiling ang Dios gugma, nagapuyo ka nagapanghikot sa aton. To God be the highest glory, soli Deo Gloria. God bless everyone.
2: Salamat. Good morning.

0: aton mahal nga Ginoo. Kaginabalik ko gid ang dungog himaya sa aton mahal nga Dios upod sa aton Ilay Birhen Maria. In Jesus name.
1: Amen kag amen. Salamat gid sa aton Ginoo no. Amoy nakaayo ang Dios nga nagapangikot sa aton tagsa kakabuhi. Amen. Nako sa tion nga yara kita sa mga pagtilaw, kabudlayan, problema sa aton kabuhi. Mas pagid gani nga magpalapit kita sa Dios no kag indi kita magpalayo sa iya kay ang kinanglanon naton ang bulig sang Ginoo. Amen. Amo na kis aton nga mga mindset sang nga mga gintuga sini nga duta no nga inabala tong abi naton kay may mga pagtilaw nga amo na bala natabo sa aton abi naton gin patumbayaan kita sang Dios pero dara kita gali magsala. Amen. Kay siling niya, balgani sang utod naton, kay ginakag-ari na diri sa kasulatan, nga kung sa diin kita maluya, no? Dara, nakusog ang Espiritu Santo sang Diyos nga nagaupod sa aton. Amen. So sa tanan naton nga kaluyahon, sa tanan naton nga ginapangatubang, tandaan tagid, wala ang Diyos nagabulag sa aton. Mas pagid gani nga malapit siya, kunyara kita nagapangatubang sa mga worries, no, kabudlayan sang aton tagsa kakabuhi. Tandaan tagid inautod ko kay Kristo, gani ikaw subong kung ano man dira ang ginapangatubang naton, hatag naton kay Kristo. Hindi naton pagsuluhon kay kung kisa, kung wala Dios bala. Kung hindi nato mabatyagan ang presensya sa Dios, amen. Kung wala may ma-comfort sa aton kisa may tendency nga abi naton ang kay tungod wala solusyon, abi naton ang aton problema wala na solusyon. Kagang kina solusyon kung kisa sa mga tawo amuin na ang pagpanginmatay. So daragid kita nagsala utod ko kay Kristo. Oo, napatay ka abi sang tawo no nang nakagwa na siya sang problema sa kabuhi ya. Amen. Pero daragid kita nagsala. Hindugangan tapay gid gani ang aton nga problema kay nga adito sa piyak nga kinabuhi wala na to untat ang pag-antos naton no kung hindugangan tapay gid gani nga wala na toya katapusan nga pag-antos utod ko kay Kristo. Gani samtang yari ikaw diri, samtang makabati ikaw, samtang buhi ikaw, palapit na kita sa Ginoo. Amen. Di kita magpalayo sa iya. Kay ang tanan ginabaton niya mo, no? Sikway ka man sang tanan, siling gani sang pulong, bayaan ka man sang tanan, bayaan ka man sang iloy mo, amay mo, mga utod mo, mga abyan mo, pero si Kristo hindi gidya magbiya sa imo. Amen. Amo na yang promisa sang Dios, amo na gani ngagin pangimatyan niya takas niya kita sa krus tanan. No tanan. Tanan kita kin panginmatyan kita ni Kristo. Amen. A good nga luwason niya kita. A good nga mangin kaupod naton siya, no? Bisan diin kita magkadto. Bisan pa sa piyak nga kinapuhi, luyag sang Ginoo nga updan niya kita. Kay balaan niya mo, muna gani nagpakatao siya. A good nga mahibaluan niya kung ano ang aton nga mga feelings, no? Kung ano ang aton nga mga kabudlayan, una na nga daan ginagom na ni Kristo. Before kita nga nakaagom sa sina nga kabudlayan. Amen. Ginunahan na nga daan Jesus. Amen. Amo na gani nga hindi kita magsiling nga wala may nagabulig sa akon. Amen. Wala may naga amo na bala, way may nagaunong sa akon tanda ilang. Dios ang Dios wala gid nagapalayo sa imo kag sa akon. Pareha sa amon. No? Pareha sa amon. Abi namon wala na sing may nagaygugma sa amon. Abi namon wala na sing may mabulig sa amon. Pero yara ang Dios may tawo ang ginapadala, ang Dios may tawo nga na ginahikot yang tagipusoon, amo ang magbulig, amo nga magabulig sa amon. Parehas man sa imo subong kung ano man dira ka bugat sang imo nga ginadala. So kunihatag naton kay Jesus ang Ginoo gid amo ang magabulig sa amon. Padalaan niya kita anghel. Na padalaan niya kita anghel, a good nga, hallelujah, may ara nga makabulig sa aton. In Jesus name. Kaya ang pulong sang Diyos, baladere nagasilingo sa may Salmo 91, siling niya, ang bisansin o nga nagakabuhi sa idalom sa pag-apin sa labing mataas, ang bisansin o nga ginatipigan sang makagagahom, makasiling sa iya, Ikaw ang akon palalipdan kag mangangapin. Ikaw ang akon Dios, sa imo nagasalig ako. Amen. Tandaan tagin na kung nagakabuhi kita sa ida, sa pag, sa idalom sa pagpangapin sang Dios, sa pagpangapin ni Kristo. Amen. Hallelujah. Kunyara kita pirmi sa kamot ni Kristo, siya gid ang aton mangangapin. No? Siya gid ang aton mangin palalipdan, no? Sa tanan naton nga ginapangatubang. Amen. Kag kung nagasalig kita sa Ginoo, amen, maatubang naton ang tanan. Amen. Matubang naton ang tanan kay nagatuo kita nga kung ginasalig naton sa Dios ang tanan, ang Ginoo hindi gid magpatumbaya sa aton. Amen. Amo na kaayo ang Dios subong nga imo ginapamatian. Amoy nang kaayo sang Dios nga aton ginaalagaran labi na gid sa amon nga pagpangalagad sa Ginoo. Balaan ko hindi perpekto amon nga pagkabuhi, no? Hindi kita perpekto sa sini nga kalibutan. Madamo kita nga mga kakulangan sa aton Dios, sa aton panimalay, no? Madamo kita kakulangan, pero utod ko kay Kristo, balaan ko ang Ginoo sa tanan naton nga mga kulang, siya sina ang nagapuno. Amen. Siya sina nagapuno kay balaan ni Jesus mo. Balaan niya nga hindi kita perpekto. No? No, hindi kita perpekto. Gani utod ko kay Kristo, amo na gani nga salamat nga may ara nga mga tao ginagamit ang Ginoo agod makabati kita sang pulong sang Dios. Amen. Makabati kita sa pulong sang Dios kag makagwa kita sa tagsa naton kakahimtangan. Amen. Gani sila niya gani saya pulong. Bisan ano man da kabugat sang krus mo, bisan ano man da, hallelujah, palapit lang kita sa iya. Kag siling niya sa ebanghelyo subong na kung mangayo kita sa Ginoo, iya ina gina hatag sa aton. Kung nagapangita kita sa Ginoo, sigurado gid nga makita naton siya diri sa kaibuturan sang aton tagipusoon. Amen. No, hindi kita maguntat sa pagpangamuyo sa iya kay nga nalipay ang Dios kun once mangamuyo kita pirmi sa iya. Nalipay gid ang Dios kun once manawag kita pirmi sa iya. Amen. Gani amunin, no, ang pagtudlo sang Ginoo sa tagsa sa aton. Hindi na kita maguntat sa pagpanawag sa iya. Kay balaan naton nga kung wala kita Kristo sa aton kabuhi, kabudlay gid sang aton nga pagpangabuhi sa sini nga kalibutan. In Jesus name. So pagidait dira sa aton nga mga kauturan nga nagalantaw subong sa ADGFM, no, 98.9 labi digi diri subong sa studio sa ADGFM podcast dara kay Rich Conde de la Cruz Reiteracion nga nagasiling amen dara man kay Princess no kasipli nga naga watching subong pagidait dira sa imo Princess dara man kay Joey Causing Baliano nga naga watching subong kag nagasiling amen dara man kay Susan Arroyo nga nagasiling amen. So salamat gid sa aton mahal nga Ginoo gabay pa nga sa inyo nga pagsubaybay no sa inyo pagkabati sang pulong sang Dios amo inisubong ang magahilway sa inyo in Jesus name. Kaya napasalamatan man nato ng aton nga mga media sponsors no sa sininga programa dira kay Ruby Tigayon and Banton Family sa JRD Transport Tourist Van Kalibo Katiklan and Any Point of Panay owned and managed by Sister Rachel Dungun. Booking office at the front of Tagbak Terminal. Contact number 0931-765-5827. Kagdira man kay Sister Hansel Caldea and family. So salamat gid mga utod namon kay Kristo sa mga grasya nga ginapaambit ninyo agud nga makapadayon, no, makapadayon sa pagbantala sang pulong sang Dios sa tanan naton nga mga kauturan. In Jesus name. Sige, hatag ko na liwat sa inyo si Brother Nato Noynoy.
0: Liwat na salamat gid sa aton Ginoo nga ginatudlo ya na para gid sa aton kaayuhan mga utod ko kay Kristo, no. Gani pabilin lang kita sa presensya sang Ginoo, no. Kay ang Ginoo was nga kumadamo kung naga interest kagit ba lang nga mapamati sang pulong ya. May madamo na siya nga i-reveal sa tagsa-tagsa sa aton, no? Kaya kung sa aton lang nga pagpainu-ino na sa aton kabuhi, hindi ta kabalugong kung diin kita maumpisa, diin kita mapadulong. Pero kung ginapamati, ang tabala ang pulong sang Ginoo, no? Nara, ginahatagan niya gidsing kasulhayan, no? Ang aton nga pagpanglakaton diri sa sininga kalibutan. Gani mga utod ko kay Kristo. Yara lang ang Ginoo, no? Wala siya nga nagakuan sa aton. Sila niya buhi sa nga Diyos. Sila niya hindi sa maluya. Di ko magpanawag kita siya. Ara dahil yan sa gilayon ng pagbulig sa Ginoo, eh. No? Gani mga utod ko kay Kristo. Hindi lang ta magkataka, no? Kay ako sa ako niya gani utod ko kay Kristo. No, once ko mabatian ko ang pulong sang Ginoo, no, kung magupod ako sa mga buluhaton sang Ginoo, ang akong tagipusoon bala nagakagunyag. Kay balaan ko mo, ang Ginoo mamadamo pa yung itudlo sa aton kabuhi diri sa sininga kalibutan. No, gani hindi kita magtinamad, kag hindi kita magkataka. No? I kwanta permi ang aton kabuhi, isang digta permi sa Dios. No? Hindi ta permi mag kumbala magtinamad, no? Kay balaan naton nga wala tayo kabalo. Ang atong kabuhi, diri, kaangay lang nga daan sa isa kaaso, makita mo siya, pagka layo-layo iya, wala na. Na, hindi ta na makita, tiyan mo na nga atong kabuhi. Hindi ta mapaktan kung saan kita kuhaon, kung saan nang kabubot. Unta, gani mga utod ko kay Kristo, no? Mag, kung saan permi, kung saan ka magkatudlos ang Ginoo niya, magandam ka mo, kag magpangamuyo, gig ka mo permi. Na, amo na permi ang atong gina, ang ginatudlo sa aton sang Ginoo, ginapaandam niya gid kita. Kay siya lang ina kahibalo. Niya, kung ang makawat, no? Kung ang tagbalay makahibalo, magpanirado gid siya nga ang makawat, hindi makasulod. Tiya mo na yun kung sa aton pagpiparar siya ang makawat, hindi makapangawat. Tiya mo man sa aton kabuhi, no? Magpinangamuyo kita permi. Sa tanan nga tinion sa aton kabuhi. Kung ang makawat, no? Hindi makasulod sa aton nga amuna, pangabuhi, nga hindi siya makakuan sa atong gilayon, balaan siya makawat nga may Diyos kita nga ginatuuhan, kaginapatihan, kaginabaton sa atong tagipusoon. In Jesus' name.
1: Amen. So salamat gid sa aton mahal nga Ginoo. Gabay pa sa grasya sang Diyos. Padayon kita sa pagtuman sang iyang abuluhaton. Amen. Kagpaghatag sang aton kaugalingon sa aton mahal nga Ginoo. In Jesus' name. So gabay pa nga magapabili ng grasya kagugma sang Diyos diri sa kaibuturan sang tagsa naton ka mga tagipusoon. Kag itudok naton sa aton tagsa katagipusoon ngang pulong sang Diyos amoy ni magaiwag sa aton nga dalanon padulong sa kaymayaan sang aton mahal nga Ginoo. In Jesus' name. So wala na kita sing tinion. Ginapasalamatan ginaton ng aton Ginoo. Kagabay pa, hallelujah, ang pulong sang Diyos mangimbuhi sa aton mga tagipusoon. In Jesus' name. Kaginingin niyo kubos nga alagad sa kanginan, Sister Maricar, opod man sa aton utod kay Brother
0: Noy Noy.
1: Nga nagasiling, ang Diyos gugma.
0: Nagapuyo ka nagapanghikot sa akon.
1: Nagapuyo ka nagapanghikot sa akon.
0: Ang Diyos gugma.
1: God bless us all in Jesus' name.
0: Amen.
1: Father, the Son, the Holy Spirit. Amen.

0: Balaan nga, Amay, intugot mo sa sining agapi. Nabingin klaro sa amon na gusto mo ipakilala sa amon na kami miyembro sa imong panimalay. Na gusto mo ipakita sa amon na sinsirahon namon iling amon relasyon sa imo. Pagi sa sakripisyo, upod kay Ginoong Hesus. Nga diri sa panahon, agud mabuhi kami nga mas bataa sa pagpangabuhi nga tuhanon, kinahanglan namon isakripisyo, upod kay Jesus, ining kalibutanon, gabanggad kagahong. Agud maangko namon ang mas mataas nga sahi sa pagpangabuhi kag manggad. Nga mo ikaw, Ginoo, kag ang ibong manggad. Amen. Sa paghimo namon sini, balaan nga Amay, ginaklaim namon ang mas mataas nga pagkabutang. Ginbayaan namon ini kag nagsalig sang ibong nga pagigugma. Karon balaan nga Amay, ginapangayo namon sa ngalan ni Jesus, ihatag ang mga imposible nga butang sa tanan nga naghimo sini Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, kag sa ngalan sang kasugtanan, ikaw ang amon Amay, kag ginaklaim gid namon ang tanan nga naghimo sang sakripisyo. Gamay ka ang tanan sa imo. Ginaklaim namon, o Ginoo, ginaklaim namon ng mga milagro matapo sa ila kapuy sugod sa sining adlaw nga ini. Ang mga mataas ng mga pagkabutang mag-aabot sa tagsa kakabuhi. Ginaklaim namon na Amay, kaya nagatuo kami sa ibang pulong. Ginhatag namon inang sakripisyo pod ka Jesus. Agud mapatay ining tawhanon namon nga kaugalingon kag makahatag sa imo sakripisyo pod ka Jesus. Karon ipadala sa amon inang imo saad nga mataas nga sahi sang pagpangabuhi. Mataas ka sahi nga mga butang ginaklay namon nga matabo ini sa amon kabuhi. In Jesus' name.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. Salamat. Kang pagidait sang Ginoo, ngayari subong sa ato, magahilway sa imo, magaayo sa imo.
1: Amen.
0: Ikaw, kagang imo panimalay. Ginaklaim naton ang paraiso na ginhatag sang Diyos sa imo. Maginbugos ang imo bana, ang imo asawat, tandugon subong sang Ginoo. Inang imo kabataan, ginaklaim gid naton subong, ngang imo panimalay mangin imahin sang Dios. Yes! Tungod sa kasugtanan nga ini. In Jesus' name.
1: Amen.
0: Salamat, Ginoo. Salamat. Salamat. Salamat. Salamat, Ginoo. Fire on you! Receive the fire of the Spirit. The fire of His love will set us free.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Salamat, Ginoo. Salamat. Salamat. Salamat. Salamat. Liwat, i-offer natin kaugalingon sa mahal na Ginoo. Liwat, i-offer natin.

0: My brothers and sisters, kabay naging klaro sa imo nga ikaw, pagbilog mo nga panimalay, gusto gid ang kunon sang Dios nga may katapo sa iyang panimalay. Kabay nga maging klaro sa imo nga ang Dios ang nagapili sang iupdon mo sa kabuhi. Kabay nga maging klaro sa imo, agud to nga ang paraiso imo maangkon sa sininga duta. Nagakinahanglan ng ibayin sang Dios manginyara sa imong kabuhi. Amen. Amen. Ganit nagapangamuyo kita tungod sang kabinant kay na ang Dios magbag-o sang aton na una, maghatag sa aton silang kabuhi nga Dios nun. Mangin mapinalanggaon kita ang kudun nato ng kabatuoran. Kanag pangamuyo kita sa imo nga pangasawon, sa imo pamanahon, nagapangamuyo man kita sa tagsa kabana kag asawa, kag sa ilang mga kabataan. Mahal ang Ginoo, ginaklaim gid namon tungon sa kasugdanan mo sa amon. Ginoo, ginsugop mo kami nga maging magmuan. Kag probidihan namon, we will provide all their needs and will protect them, we will guard them, Lord. Give us the grace, O Lord, nga mahimo namon ina ang pagwardiya sa ilang, pagproteher sa ilang, kag ang pagprovide sa ilang kinanglanon. Tanan nilang kinanglanon para sa ilang kaluwasan. Kag itugot nga magmuad kami. Ining amon ginaangkon nga matabo sa tagsa nga yari diri. Upod sa tanan nga nagapulig sa atong panimalay kag ministriya. In Jesus' name.
1: Amen.
0: In Jesus' name. Amen.

0: amoy ning ginsuguran sa mainit nga pagbinaisay sa mga Hudeyo. Nagsiling sila, paano bala ang paghatag sini nga tao sa aton sang yaunod, agod aton kaunon. Sa Jesus nagsiling sa ila, nagasiling ako sa inyo sa matuod, kung hindi ka mo magkaon sang unod, sang anak, sang tao, kag mag-inom sang yadugo, wala ka mo sing kabuhi sa inyo kaugalingon. Ang bisan sino nga makainom sang akon unod, kag nagainom sang akon dugo, may kabuhi nga wala sing katapusan. Kag banahon ko sila, ko siya, sa katapusan nga adlaw. Kaya nga akon unod, among matuod nga kalanon. Kagang akon dugo, among matuod nga ilimnon. Ang bisan sino nga magkaon sang akon unod, kag mag-inom sang akon dugo, magakabuhi sa akon, kag ako sa iya. Ako ginpadalas ang buhi nga may, tungod sa iya, nagakabuhi man ako. Sa mo man nga bagay, ang bisan sino nga magkaon sang akon, sa akon, magakabuhi tungod sa akon. Gani, amoy ng tinapay nga nagalin sa langit. Hindi inikasubong sa tinapay ng kaon sa inyong mga katigulangan. Kag wala sa payan, nagkalamatay sila. Aligakaon sini nga tinapay, magakabuhi singgayon. Thank you, Jesus. Papakuro natin kasugtanan. Naging baton ta sa Dios dala ka Jesus. Napatay kita, upod ka Jesus. Upod ka pa sa akon nga nagasiling, I was crucified.
1: I was crucified.
0: And died with Jesus.
1: And died with Jesus.
0: On His cross.
1: On His cross.
0: Ginlansang ako.
1: Ginlansang.
0: Upod sa pagkalansang ni Jesus. Sa krus.
1: Kag napatay ako.
0: Upod sa iya kamatayon.
1: Upod sa iya kamatayon.
0: Nabanhaw ako.
1: Nabanhaw.
0: Upod sa iya pagkabanhaw. Kag ginakilala ko gid.
1: Kag ginakilala
0: ko. Kag ginaygugma gid ako sang Dios.
1: Kag ginaygugma gid ako sang Dios.
0: Kag ginhatag niya gid sa akon.
1: Kag ginhatag niya gid sa akon.
0: Sa Jesus. Ang akon manunubos. Siyang akon Ginoo. Nga nagaygugma sa akon.
1: Nagaygugma
0: sa akon. Kag wala sa may makasiparar sa akon. Sa gugma sang amay, bisan pagkamatayon, tungod kay Jesus, nga naghatag sa akon sa kasugdanan, kagmadaog ko ang tanan nga tentasyon, kagmadaog ko ang tawhanon ko nga kinaugali, makasakripisyo ako, tungod si Jesus, iyari sa akon. Makapatawad ako.
1: Makapatawad.
0: Kag makahatag ako.
1: Kag makahatag.
0: Sa mga butang.
1: Sa mga butang.
0: Nga ginapahimo sang Dios sa akon. Tungod si Jesus.
1: Tungod si Jesus.
0: Iyari sa akon.
1: Iyari sa akon.
0: Kunin mo. O Diyos. At

0: kanang amay. Gintugot mo sa sining agapi. Ngabingin klaro sa amon na gusto mo ipakilala sa amon na kami miyembro sa imong panimalay. Na gusto mo ipakita sa amon na sinsirahon namon ining amon relasyon sa imo. Pagi sa sakripisyo. Upod kay Ginoong Hesus. Nga diri sa panahon agud mabuhi kami nga mas bataa sa pagpangabuhi nga tuhanon, kinahanglan namon isakripisyo upod kay Jesus ining kalibutanon nga banggad kagahom agud maangko namon ang mas mataas nga sahi sa pagpangabuhi kag manggad nga mo ikaw o Ginoo kagang ibong amanggan. Amen. Sa paghimo namon sini, balaan ng amay, ginaklaim namon ang mas mataas na pagkabutang. Ginbayaan namon ini, kag nagsalig sa ibong nga pagigugma. Karon balaan ng amay, ginapangayo namon sa ngalan ni Jesus. Ihatag ang mga imposible nga butang sa tanan nga naghimo sini Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, kag sa ngalan sa kasugtanan, ikaw ang amon amay, kag ginaklaim gid namon ang tanan nga naghimo sa sakripisyo. Gamay ka ang tanan sa imo. Ginaklaim namon, o Ginoo, ginaklaim namon ng mga milagro matapo sa ila kapuy sugod sa sining adlaw nga ini. Ang mga mataas ng mga pagkabutang mag-aabot sa tagsa kakabuhi. Ginaklaim namon na amay kaya nagatuo kami sa ibang pulong. Ginhatag namon inang sakripisyo pod ka Jesus. Agud mapatay ining kawhanon namon nga kaugalingon kag makahatag sa imong sakripisyo pod ka Jesus. Karon ipadala sa amon inang imo saad nga mataas nga sahi sa pagpangabuhi. Mataas ka sahi nga mga butang ginaklaim namon nga matabo ini sa amon kabuhi. In Jesus' name.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Salamat. Kang pagidait sang Ginoo, ngayari subong sa ato, magahilway sa imo, magaayo sa imo. Ikaw, kagang imo panimalay. Ginaklaim naton ang paraiso na ginhatag sang Diyos sa imo. Maginbugpos ang imo bana, ang imo asawat, tandugon subong sang Ginoo. Inang imo kabataan, ginaklaim gid naton subong, ngang imo panimalay, mangin imahin sang Dios. Yes! Tungod sa kasugtanan nga ini. In Jesus' name.
1: Amen.
0: Salamat, Ginoo. Salamat. Salamat. Salamat. Salamat, Ginoo. Fire on you! Receive the fire of the Spirit. The fire of His love will set us free.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Salamat, Ginoo. Salamat. Salamat. Liwat, i-offer natin kagalingon sa mahal Ginoo. Liwat, i-offer natin.

0: My brothers and sisters, kabay ningin klaro sa imo nga ikaw pagbilog mga panimalay gusto gid ang kunon sang Dios nga maging katapo sa iyang panimalay. Kabay nga maging klaro sa imo nga ang Dios ang nagapili sang iupdon mo sa kabuhi. Kabay nga maging klaro sa imo agud to nga ang paraiso imo maangkon sa siningaduta. Nagakinahanglan ng ibayin sang Diyos manginyara sa imong kabuhi. Amen. Amen. Ganyan, nagapangamuyo kita tungod sang kabinan kay na ang Diyos magbag-o sang ato na nauna. Maghatag sa aton silang kabuhi nga Diyos nun. Mangin mapinalanggaon kita. Ang kudun nato ng kabatuuran. Ganyan, nagapangamuyo kita sa imong pangasawon, sa imong pamanahon, nagapangamuyo man kita sa tagsa kabana kag asawa kag sa ilang ang mga kabataan. Mahal na Ginoo, ginaklaim gid namon tungon sang kasugdanan mo sa amon. Ginoo, ginsugo mo kami nga maging magmuad kag probitihan namon. We will provide all their needs and will protect them. We will guard them, Lord. Give us the grace, O Lord, nga mahimo namon ina ang pagwardiya sa ilang, pagproteher sa ilang, kag ang pagprovide sa ilang kinanglanon. Tanan nilang kinanglanon para sa ilang kaluwasan. Kag itugot nga magmuad kami. Ining amon ginaangkon nga matabo sa tagsang ngayari diri. Upod sa tanan nga nagabulig sa atong panimalay kag ministriya. In Jesus' name.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.

0: gani gina sa gidan ko kamot ko kamo nga zarang lang kamo makasulod sa gidarian sang langit kun ang inyo katutong sa pagtuman sa ginapaabot sang Dios sa inyo maglabaw sa katutong sa mga manunudlo sang kasuguan kag sa mga parisayo inyo debatian ang ginsiling sang una sa inyo mga katigulangan hindi ka magpatay sang tao amsan sinpo nga magpatay pagadtalon sa upmanan pero karon nagasiling ako sa inyo nga bisan sino nga nagakaakig sa yautod pagadalhon sa upmanan. Kamsan sino nga nagapakalain sa yautod sa pagsiling sa iyahoy way pulos ka. Way kapulos pagadalhon sa pinakataas nga upmanan. Kagambisan sino nga nagasiling sa yautod hoy buang may katalagman nga magpaimpyerno. Gani, kung nagadala ikaw sang ibudulot sa Dios kag mag kung madumduman mo ngang imuutod may aligot-gut sa imo, bayaayaan ay ibudulot sa tubangan sa altar, kag magpakigiusay sa imuutod, kag ugaling magbalik ka, kag maghalad sa imudulot sa Dios. Kung may tao nga magsumbong sa imo sa upmanan, magpakigiusay ka sa iyazamtang may tion pa, kag wala pa kamo magagadto sa upmanan, kay kung dito na kamo, iya ikaw itugyan sa hukom, kagang hukom magatugyan sa imo sa gwardiya. Kag isulod ka sa bilangguan. Nagasiling ako sa imo, magapabilin ka dito tubtub mabayaran mo ang tanad mo ng bulta. All together, please. I was crucified.
1: And I with Jesus.
0: On his cross. And it is no longer I who live. But Christ lives in me. The life I live now. I live by faith.
1: In
0: the Son of God. Who loved. And died for me. I can face all conditions. By the power of Christ. Working in me. And because Jesus lives. I will live. I will not die. And no one can snatch me. Separate me.
1: And separate me.
0: From the love of the Father. And of Jesus. Jesus is the Son of the Living God. He is my Lord and Savior. Loves me so much.
1: And I love him so.
0: This is my statement of faith.

0: gani gida sa gidan ko kamo nga sarang lang kamo makasulod sa gidarian sang langit kun ang inyo katutom sa pagtuman sa ginapaabot sang Dios sa inyo maglabaw sa katutom sa mga manunudlo sang kasuguan kag sa mga Pariseo. Inyo nabatian ang ginsiling sang una sa inyo mga katigulangan hindi ka magpatay sang tao amsan sinpo nga magpatay pagadtalon sa upmanan. Pero karon nagasiling ako sa inyo, nga bisan sino nga nagakaakig sa yautod pagadalhon sa upmanan. Kamsan sino nga nagapakalain sa yautod sa pagsiling sa iyahoy, way pulos ka, way kapulos pagadalhon sa pinakataas ng upmanan. Kagambisan sino nga nagasiling sa yautod, hoy buang, may katalagman nga magagpa-impyerno. Gani, kung nagadala ikaw sang ibudulot sa Dios, kag mag kun madumduman mo ngang imo utod may aligot-gut sa imo bayaayaan ang ibudulot sa tubangan sa altar kag magpakigusay sa imo utod kag ugaling magbalik ka kag maghalad sang imo dulot sa Dios. Kun may tao nga magsumbong sa imo sa ukmanan magpakigusay ka sa iya samtang may tion pa kag wala pa kamo magakadto sa ukmanan kay kun didto na kamo iya ikaw itugyan sa hukom, kagang hukom magatugyan sa imo sa gwardiya. Kag isulod ka sa bilangguan, nagasiling ako sa imo, magapabilin ka dito tubtub mabayaran mo ang tanad mo ng bulta. All together, please. I was crucified.
1: And I with Jesus.
0: On his cross. And it is no longer I who live. But Christ lives in me. The life I live now. I live by faith.
1: In
0: the Son of God.
1: In the Son of God.
0: Who loved. And died for me. And can face all conditions. By the power of Christ. Working in me. And because Jesus lives.
1: I will live.
0: I will not die. And no one can snatch me.
1: Separate
0: from the love of the Father. And of Jesus. Jesus is the Son of the Living God. He is my Lord and Savior.
1: He
0: loves me so much.
1: And
0: I love him so. This is my statement of faith.
1: Amen.
0: What about God?

mabatyagan mo subong ang iyong presensya. The presence of God anoints you na magbaylo sa imo ng mga lain na tao. He is now working in you. The Lord anoints you.

0: Now in His presence, in His presence, be set free.
1: Amen.
0: Receive your miracle.
1: Amen.
0: Amen. Receive your transformation. In His presence. Chimpo na Elizabeth. Gang kunon ang saad niya. Mag-focus lang sa iyong presence. Sa iyong presence. Sa iyong presence. Mother, brothers, and sisters. Sa iyong presensya, tulukan niyo subong ang gusto mong matabo sa iyong kaugalingon. Sa iyong presence, tulukan niyo ang gusto niyo matabo sa iyong kaugalingon. Yes! Pati na sa mga nag-uulipon nga sala, tulukan niyo subong sa iyong presensya. Remember, sa pagtabok sa Israelitas sa Red Sea, ang Ginoo nagtan-aw sa mga kaaway. Ganagaulipon sa Israelis, Israelitas, gintulok niya ang mga kaaway sa presence sa nagtabdab ng pillar. Sa presence ang Ginoo, tulukan niyo ang mga cancer, ang tanang nagapahadlok sa inyo. Tulukan niyo inasubong sa presensya sa Ginoo. Kag sila tanan, magkakaladula sa imo. Ginapasalig inasang pulong sa Diyos. Sa presensya niya, tuluka subong abang masakit. Yes, tuluka. Tuluka ina nga ginatunaw. Tuluka ina subong. Hallelujah, ang tanan nga kinanglanon mo. Hallelujah, sa iya presensya, tuluka. Tuluka. Yes,

na ang tuawe. Isiling sa imo tagipusukon, pariyos ang ginsiling sa mabay nga ginadugo, sang dose katuig. Ginsiling niya sa itagipusukon, kung matindog ko lang ang sidsid sa iya bayo. Now you are in His presence. Tuuhi subong.

0: Buhi ikaw! Buhi ikaw! Kagyari ka diri! Kaginahimo mo subong ang kayuhan para sa amon. Batunan niyo subong ang kalwayan sa tanang kahadlok. Yes. Yes.
1: ADG-FM.
2: ADG-FM.
1: 98.9.
2: 98.9.
1: Estansya Iloilo.
3: Your healing and miracle radio.

Your light, Holy Spirit, you're like streams of the living water in our heart. Papayisubong ang iyong presensya. Kasubong sa suba sang tubig nga buhi nga nagailig sa atong tagipuzod, atong mabatyagan.

0: matud kami ng kunon ikaw namon. Ng ibang mga lambag at pilas, nag-ayo sa amo. Sang tanan nga masakit kagbalatian, nga yara sa amon nawas kagkalag kag espiritu. Ginatuuhan namon, Ginoo, ikaw nga yari sa amon, kag ginatuuhan namon kag ginilisugdan, nga subong ang ibang mga presensya, nag-ayo sang tanan nga ginapatyag namon. Yes. Ginatuuhan nato nila. Ng iyang Espiritu sa mga niya rin nagahulag. Amen. Amen. Oh, ginatuuhan na mo. Oh, Jesus. Kapte ang kabot sang ibo tuog kagwala. Remember my brothers and sisters, na si Jesus, yara sa ibo, ang nagagapot sa ibo, ginaangkon niya si Jesus. Paagi sa pagtuubalan mo gid, nga wala sang balaan nga matabo sa tuntunga, kung hindi siya maghimo sina. Tuuhi sa mong, ang makahimo lang sa bilagro, among si Jesus nga yara sa imo. Kagpaagi sa imong pagtuo matabo ina. Siling sang Marcos 11. Kun may pagtuo ikaw, makasiling ikaw sa bukid nga maglumpad. Kun ikaw magtuo kag indi magduwa-duwa. Subong ang Ginoo yara sa inyo. Siling sang kasulatan, kung tuuhan mo, anuman ang iboy siling matabo.
1: Amen.
0: Amen.

0: Ginoo, kun hindi ikaw o Ginoo ang maghimo, sa naman to nga, wala initiran sa pulos. Gani, Ginoo, ikaw nga nagapuyo sa amon, tagaay kami sa mata, nga makita ikaw namon sa Santos Kamisa. In Jesus' mighty name.
1: Amen.
0: In the Father, the Son, and the Spirit.

ang Ginoo ng pagkamahayo sa imo subong adlaw. Ginapagkamayo ka subong ni Jesus. Pangayo ka subong, subonggit. Subonggit. Yes. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We claim, Lord, the release of your presence. In your mighty name.

at first. Here on the wall, I praise the Lord. Your presence is like a spring of living water. Ang iyong presensya subong tuburan nga subong ako na batyagan nga nagakuha sa tanan nagkauhaw sa ako. Ang ibong nga presensya isa kabanyos nga nagaayo sa ako. Salamat sa iyong presensya. Salamat, Ginoo.

Now, put your right hands sa lawas, sa bayan sa lawas mo, ng pangamuyuan, o may ginapangayo kong ibang butang sa dugha ng ibang kamot. O Lord, you are here. And you answer all our prayers. In Jesus, thank you for loving us. Thank you, Lord. Salamat sa pag-ayo mo sa mga sakit sa panit. Salamat, Ginoo, sa pag-ayo mo sa mga eksema, sa allergies. Ginhigtan na mo ng tinakabang masakit. Kag magkaroon sa ngalan ni Jesus. Ginhigtan mo na mo ng tanan ng mga espiritu nga nagabalabag sini sa ngalan ni Jesus. Puh! Lang! Sa ngalan ni Jesus. Ang tanan nga nagapangayo paghatagan. Ang tanan nga nagapangayo paghatagan. Ang tanan nga nagapangayo paghatagan. Pagayo. Thank you, Jesus. Thank you. It is finished. It is done. Thank you. And I claim the release of your presence.

Nagabot ang tion nga si Jose, kung si Maria, kinahanglan niya magtuman sa seremonya sa pagpaninlo sunok sa kasuguan ni Moises. Gani, gindala nila ang bata sa Jerusalem, agot ihalad sa Ginoo. Amo ini ang nasulat sa kasuguan sa Ginoo. Ang tagsag kapanganay ng lalaki, ihalad sa Ginoo. Nagdulot man sila, sing halad, sunok sa ginasiling, sa kasuguan sang Ginoo. Duwa ka tukmo o kon duwa ka kuyabong nga pating. Sa santo nga tion, may tao nga nagapuyo sa Jerusalem ngang iyang halan amo si Simeon. Ini nga tao matarong kag matinuon sa Dios. Kag nagulat sang pagluwas sa Israel. Ang Espiritu Santo yara sa iya. Kag nagpasalig sa iya nga hindi siya mapatay sa wala pa, niya makita ang ginsaad sang Ginoo nga Kristo. Sa pagtuytoy sang Ginoo nga Kristo, sa pagtuytoy sang Espiritu Santo, si Simeon nagkanto sa templo. Sang gindalang bata nga si Jesus, sang iya mga ginikanan sa pagtuman sang ginasiling sang kasuguan. Ginkugo si Simeon ang bata, kaya nagpasalamat sa Diyos nga nagasiling karon o Ginoo. Gintuman mo ang imusaan. Kag mapataliwan mo na ang imo alagad sa pagidaig. Kayang agon gid mga mata nagakita sa imo kaluwasan. Kaginaman, nagin-aman mo sa tugpangan sa tanan ng mga katawan. Isa kakapawa nga mag-iwag sa mga hintel. Kag maginimaya sa ibo mga tao sa Israel. Ang amay kag iloy sa bata na tingalagit sang ginhambal ni Simeon na hanungod sa iya. Si Simeon nagbindisyon sa ila kag nagsiling kay Maria nga iloy sa bata. Ini nga bata ginpili sang Dios nga mangin kabangganan ukon kaluwasan, nga maging kanaglagan ukon kaluwasan sa madtamo sa Israel. Sa mga siya maging tanda gikan sa Diyos kapag akontrahon sa madtamo, kag maga pahayag sang ilat tinago ng mga pangunahuna kagang kalisod subong sang isa kais matalong espada magalapos sang imo kaugalingon nga tagipuzoon. May propeta nga babae nga si Ana nga anak ni Panuel gikan sa tribo ni Aser. Ini siya isang katigulang nga pito katuig lang ang ila pagpuyo sang ilang pana kag nabalo siya 84 na katuig nga nabalo siya kag sa sini nga kalawigon wala gid siya makagwa sa templo. Sa adlaw kagabi, nag-alagad siya sa Dios. Kag nagapuasa, kag nagapangamuyo. Sa santo gid nga takna, nag-abot siya kag nagpasalamat sa Dios. Kag nagpanugid siya na hanungod sa bata sa tanan ka mga tao nga nagahulat sa pagtubos sa Diyos sa Jerusalem. I bless you, Lord, and I thank you, Lord. In Jesus' mighty name, amen. Focus. Focus. If you want the Holy Spirit, let us raise our hands. Let us now close our eyes. In His presence,

pulong nagarimain, hindi pagpakawat ang pulong inyo nabatian. Tuuwi ina, hindi pagtuguti, nga mataban ina. Sang pispis, tuuwi, insistiri, ngang gahong maangkod mo sa buong. Focus and believe. Ngang Isus na patay na para sa ipo. Nabanhaw siya para sa ipo. Nagkayab siya para sa ipo. Agad maangkod mo ang espiritu ng balaan. Tuuhin na sa buong.

0: In the name of this ministry, I bind and I curse every barrier. Ang tanan nga nagupang sa amo na una kagdagi pusoon, ginaigtan ko kamo sa ngalan ni Jesus kag sa ngalan sa ministry ang ini. Ginamandaran ko ikaw po kag amen. Po na amen. Ginamandaran ko kamo in million times to go out
1: amen
0: and never come back
1: amen.
0: Kag ginaklaim ko sa po nga malang Ginoo nga nagtawag sa aton, oh magahatag sang kapawa. Kag makita nimo inang yagin saad nga gawom, inang iyang saad nga persona, kag makahiu sa ikaw subong sa iya, oh ikaw kag ipanginmat iya ni Jesus, agud maangkon mong gawom, tuuhi ina nga yara na ina sa imo,

naroon, walang alinlangan. Sulitin natin.

0: God. Kung ang gugma sang Dios, yara sa aton tagipuzoon, ang Dios yara gid sa imo.
1: Amen.
0: Walang alinlangan kung saan nananahan ang pag-ibig ng Dios. Ang Dios ay nasa Kanya.
1: Amen.

Abatiyan gid natin ang mensahe. Kung sa diin man nag-a-istar inang gugmas ang Diyos, siguro gid siya gang Diyos yara sa iya. Amen. Amen. Yara gid sa imo ang Diyos kung nag-ahigugma ikaw. Amen. Ang nag-ahigugma sa Ginoo mo na nagapamati kung nagatuman sang tagsa niya kapulong. Sulitan naton, kagbatyagod naton, kagtuuhan naton, inang dakilang pag-ibig, yari sa ato.

0: once and for all. Matunod natin ang kamatuoran ng Diyos nagapuyo sa atin. Amen.
1: Amen.
0: That the Holy Spirit is in our heart. The Holy Spirit is the person of God who fills, He fills our heart with His love. Amen.
1: Amen.
0: Kunyara siya ang gugma sa Diyos yari sa atin. Balanggid natin nga yara siya. Liwat kang tahon natin sa mga kaisa.

Marivers and sisters, ibu'y anda to ng tanan ng mga bugat kaya ni sa atin. Let us trust the Lord and His words. Once and for all, ihatag naton ang tanang ginakimkim naton ng hindi tamabuyan. Nga may pagsalig ng Ginoo labaw pa sa sinang ginakaptan tas mo. May ikazarang siya sa paghatag sang aton nga ginapagita. Isurinder nato ni natanan. Yes. Tungod kay nagapati kita gang iyang pagigugma sa aton. Tama gid ka dako. Kag magahatag sa aton sa tanan ta nga kinanglan. Ihatag. Ibuyi. Agod maangkon naton ang bato na kusog kag kabuhi ngalin sa iya.

Salamat, Ginoo. Salamat. Thank you. Ano bala ang

Siya, Ginoo, ginahalad ko sa imo. Ginahalad ko sa imo. Si Joshua. Si Joshua Edwin, ginahalad ko sa imo. Ginahalad ko sa imo si Dave, you know? Ang bugos ng mga panibalay, ginahalad ko sa imo. Upod sa tanan, Ginoo, ng panimalay ngayari tiri. Kag tanan ngayara sa ministry, ginahalad naman sila sa imo, Ginoo. Buhit na halad. Pamatiin ni Ginoo, ng pangamoy. Let your love, Lord, manifest to them. Let them know that you are God. Amen. Salamat. Salamat. Ginaklaim gid naton nga mga halad nga ina, yara gid sa kabot ni Jesus. Amen. Kag makita naton nga mga tao, kay yara na sa kabot ni Jesus. Hilway. Kag puno sa pagigubma ni Jesus.

0: Thank you, Jesus, for your presence. We acknowledge that we are sinners. Dear Jesus, please come into my heart and let your holy blood wash away my sins. Take away every stain of sin from my spirit, soul, and body. Tinluan mo inaamala, Ginoo. Kag ini magaput, manginputli. Kag makita ako ikaw nga nagatanaw sa ako. Kuha ang tanan, Ginoo, nga sablag sini. Agud makita ko nga nagatulog ikaw sa ako. Nagatulog na puno sa pagigugma.
1: Holy Spirit.

0: The Lord is not sick, you know. All you have to do is to believe. The Lord is at work in you. All you have to do is to believe. Amen. That it touches you. That it touches you. Thank you, Lord. With your tender touch, I claim and I agree, Lord, your blessings and your miracle to all who are here. Yes. Thank you, Jesus. I claim you, Lord Jesus Christ, your miracle. Ang tanan nga nagapangayo, ginaupdan gid na kun sa ngalan sa ministriya. Batunan yung milagro sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen. Batunan milagro Amen. Sa ngalan ni Jesus. Kag sa ngalan sa ministriya, kag ipadalaya para sa imo. Hallelujah! Nagapasugot ako. Amen. Amen. Ginarisugtan naton ang imo pangamuyo kag sa ngalan sa ministriya. Ginarisugtan naton ini kag imo ginapangayo sa buhi nga Dios nga nagatan-aw sa aton. Ginoo, ikaw nga nagatulok sa amon. Ginasugtan gid nakon Ginoo kag sa ngalan sa ministriya nga ginapangayo sining amon kauturan nga halin sa tagipusoon iya maangkon.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.
0: Hallelujah.

kung may ari diri nga nakasala sa imo. Ginaagda ko ikaw. Kari, kagkatuis siya sa pag-ariglo sa imo yung anon. Kung may ari diri nga tao nga sa imo tagipusoon nagapabugat sa imo. Ginaagda ko ikaw. This is your chance. Amen. To be set free. Katuisya sa mo.

hugot sa dagit pusoon. Isiling ina sa tubangan sang aton Ginoo. Subong agin baton mong iya kapatawaran. Ginapatawad mo inang mga tao.

The word of God, you are forgiven. Ginapatawad ko ikaw. Batunang pulong.

ikaw nga ginabaton mo pagi sa pagtuong pagpatawad. Magpatawad ka man. Hilwayang tanan ng mga tao na para sa imo naghatag sa kabugan. Hilwaya sila. Agod maangkon mong bugkos ng kilwayang kapag-al. Tagtawagon ikaw nga anak sa Diyos. I give you words. God of love, let your spirit manifest. Let your spirit manifest in our whole being. Ginoo, salamat. Salamat. Itugot ng tagipuzoon mag-angon sa bag.

Kailan kaya tayo'y naririto? Hanggang kailan kaya matagal?

Ikaw ay huli, kapatid, halika na magsisi. Ngayon na, kapatid, ang panahon, siya'y naghihintay ng iyong tugon. Kailangan bang paghintayin mo ang Panginoon upang maligtas ang

tayo'y magkaisa, magpurisa, ngalan niya, hindi na kailangan maghirap ka pa upang mamabuhay na kasama niya. Bangun na, tumayo at lumaka, kapatid, dulo nito'y may nahihintay sa

0: tanan kita, Ginoong Hesus. Ginahatag ko.
1: Kaginasurrender ko.
0: Ang bugos ko.
1: Ang bugos.
0: Natagipusoon.
1: Natagipusoon.
0: Ang bugos ko nga una-una.
1: Ang bugos ko nga una-una.
0: Ang bugos ko nga kusog.
1: Ang bugos ko nga kusog.
0: Ang bugos ko nga kalag.
1: Ang bugos ko nga kalag.
0: Sa ibogid lamang.
1: Sa ibogid lamang.
0: Panagiyan mo ini.
2: Panagiyan.
0: Subong. Kagsawalay katapos.
2: Kagsawalay katapos.
0: Salamat.
2: Salamat.
0: Sa pagpalangga.
1: Sa pagpalangga.
0: Hindi ka magbulag sa salamat. Nga ibugid pahayag sa ako. Nga buhi ikaw. Iyari sa ako.
1: Iyari sa ako.
0: Thank you, Jesus. Can you say, I love you, Jesus, in your heart? Sa imo kaibuturan na mag-acknowledge mo siya. Just say, I love you to Jesus. Jesus.

ang kalayo sa iyong Espiritu. Hallelujah. Igahatag sa inyo. Hallelujah. Sa makusog, sa mabaskog. Hallelujah. Hallelujah. Fire!

0: Pwede ka sa bumakambal, ha? Kinaposes ko ikaw, Jesus. Ari ka kagang imupulong yari sa akong tagipusoon. Kung hindi ka magduwa-duwa siling sampulong, kung hindi ka magduwa-duwa, makasiling ikaw sa bukid, gabuta, no? Kagmag, ang imo ko galing maglukso sa dagat. Wala kita sa otoridad, but the word and the name of Jesus. Mas labaw sa tanan. Ganit tulok kaya yan. Kung sa atin pa, hindi kita magtulok sa mga masakit, tulok kita sa pulong nga labaw sa tanan. Kagsangalan ni Jesus, nga labaw sa tanan. Kaysa sinangalan ko may pagtuo kita, magapati ang cancer. Magapati ang bukol. Magapati ang tanan nga masakit. Magapati ang tanan nga kaimulon. Nga matabog. Amen.
1: Amen.
0: Sa sinangangalan ko may pagtuo ikaw. Oh, hallelujah.

0: Good evening, Mega Jam. Yes, sa lahat na nakikinig ngayon, nasa bahay, nasa biyahe, nagre-report sa panggabing trabaho, o sa simpleng nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw. Welcome sa inyong paboritong evening radio show, Jam with DJ Joshua. Yes, mga jammers, ako ang inyong kaibigan sa radio, DJ Joshua. Makakasama ninyo mula ngayong oras hanggang 10 p.m. para sa isa namang gabi ng paghinom, kwentuhan, paglalakbay ng pananampalataya. Yes, mga jammers, naririnig tayo sa 98.9 ADG-FM Estancia, Iloilo. At ganoon din sa DYMI 94.7 ADG-FM, Kalinoga. Yes, mga jammers, at sa ating online application, sa inyong mga phones, Android phones, ang Diyos Gugma Online Radio. At mga jammers, tayo'y mapapanood live na live sa ating Facebook page, ADG-FM. Ayan. Yes, mga jammers, ayan, pasok lang ng pasok sa ating Facebook live. Yes, sa ADG-FM. At syempre, batiin muna natin ang lahat na nagse-celebrate ng kanilang kaarawan ngayong Thursday, October 8, 2026.
1: Happy birthday!
0: Yes, Kajammers, happy, happy birthday sa'yo. Syempre, ang kantang ito ay para sa'yo.

0: Yes, mga jammers, happy, happy birthday sa lahat na nagsa-celebrate na kanilang kaarawan ngayong araw.
1: Happy birthday!
0: At ayan, mga jammers, ilang araw na lang before Christmas, it's 77 days to go before Christmas.

Mga Jam, kamusta ang isip mo ngayong gabi? Tahimik ba o sobrang ingay dahil sa mga takot at alalahanin? Mga Jam, sino ang mas may lakas na boses sa puso mo ngayon? Ang takot ba o ang pananampalataya? Yeah, tonight mga ka-jammers, ito ang ating tanong. Ano ang isang takot sa isip mo ngayon na gusto mong lagpasan sa tulong ng Diyos? Ating hashtag for tonight, Mega Jam. Hashtag ADGFM. Overcoming fear. Yes, kasi mga ka-jam, ang takot ay nagpapahina. Pero ang boses ng Diyos ay nagbibigay ng pag-asa. Mga jammers, comment down below lang ang inyong mga song request. Pwede tayong mag-karaoke night ngayon. Kaya kung may mga song request kayo na kakantayin natin, pwedeng-pwede, alright? Ayan, comment down below lang ng inyong mga song request, ng inyong pa-shoutout, dahil mamaya babasahin natin yan. And don't forget to share our live, mga ka-jammers. Hey, mga jammers, simulan na natin ang gabing ito sa isang awitin ng tapang at pananampalataya. Mga jammers, pakinggan natin Whom Shall I Fear by Chris Tomlin.

Welcome back, mga Jam. Welcome, palindito lang sa Jesus and Music Jam with DJ Joshua sa ADG FM, your healing and miracle radio. Mga Jammers, araw-araw, may dalawang boses na naglalaban sa ating isip. Ang boses ng takot, mabilis magbulong. Hindi mo na kaya, lulubog ka sa problema, wala nang pag-asa. At ang boses ng Diyos, puno ng kapayapaan. Huwag kang matakot, kasama mo ako. Mas malaki ako kaysa sa problema mo. Mga Jammers, which voice you feed is the voice that will win. Kung palagi nating papakinggan ang takot, mapapagod, at paruroon tayo sa pagsuko. Pero kung papakinggan natin ang Diyos, magiging matatag tayo sa gitna ng bagyo. Sabi nga mga ka-jam sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, "For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love, of a sound mind." Mga ka-jam, hindi galing sa Diyos ang takot na gumagapos sa iyo ngayong gabi. Ang ibinigay niya sa iyo ay lakas, pagmamahal, at malinaw na pag-iisip. At yung mga Jammers, ayan, shoutout muna tayo ngayon sa ating mga kasama dito sa ating online streaming, sa ating Facebook Live, sa ADG FM, ayan. Isang mapagpalang gabi kay Sister Lucy. Good evening. At sabi naman dito ni Brother J Hart or Sister J Hart, request po DJ, maghintay ka lamang. At isang mapagpalang gabi din kay Sister Dinah. At sabi naman dito ni Sister Heidi, good eve Josh, pagdait from Sakay Compound, San Miguel. Ayan. Isang mapagpalang gabi sa mga ka-jammers natin dyan sa may San Miguel, sa may Sakay Compound. At ito naman sabi ni Brother Joven, pagdait DJ Josh, request ko Beautiful Girl. Thanks. God bless. Sure, Brother Joven. Ayan. Maraming salamat. At isang mapagpalang gabi din kay Nanay Beth. Good evening, Nanay Beth. Hey, mga Jammers, comment down below lang ang inyong mga song requests at ang inyong mga pa-shoutout. And don't forget to share our live, mga Jammers. Ayan. Maraming salamat. Alright, mga Jammers, ayan. Time check muna tayo. Oras natin ngayon ay 9:13 in the evening, Philippine Standard Time. Alright, mga Jammers, simulan na natin ang ating song request. First song request for tonight. Ito muna pakinggan natin ang first song natin. First song request. Maghintay ka lamang na na-request ni Sister J. Hart. Ito muna mga Jammers, maghintay ka lamang.

Yes, mga jammers, yun na pakinggan. Maghintay ka lamang. Na-request ni Sister J. Hart.

Yes, Mega Jars, welcome back. Shout out sa mga nakikipaglaban sa overthinking at takot ngayong gabi. Shout out din sa gustong marinig ang boses ng Diyos sa gitna ng gulo. At shout out din sa pumipiling magtiwala kahit hindi pa nakikita ang bukas. Mga Jarmers, pwede kayong magpadala ng inyong message, request at sagot sa tanong natin tonight. Na ano ang isang takot sa isip mo ngayon na gusto mong lagpasan sa tulong ng Diyos? Comment lang sa ating Facebook Live, Mga Jarmers, and use our hashtag ADJFM Faith, ADJFM Overcoming Fear. Pwede nyo rin i-text sa ating text line number 0966-944-5040. Mabayan, basahin muna natin dito, sabi ni Sister Joy. Good evening, brother. Paghidait, please sing a song. Here I am to worship. Thank you. God bless. Ayan, sige, patayin natin yan mamaya, Sister Joy. Thank you so much. All right, mga Jammers. Patuloy tayo ngayon sa ating mga song requests. Ito naman, pakinggan natin our next song request. Na-request ni Brother Joven. Beautiful Girl by Mr. Jose Marichan. Ito muna, pakinggan natin.

0: Yes, mga Jermers, ayan, bago tayo magpatuloy sa ating mga song request at sa ating kakantahin. Yes, mag-fade talk muna tayo. Sorry, mga Jermers, ano? Tara.
1: Kapag ang mundo ay puno ng ingay, pakinggan ang tinig ng Diyos. Ito ang Faith Talk kasama si DJ Joshua.
2: Faith Talk.
3: Faith Talk.
4: Faith Talk.

Welcome back mga jam at welcome sa ating Faith Talk. Tonight, pag-usapan natin yung boses ng takot versus boses ng Diyos. Mga jam, bakit nga ba mas mabilis nating marinig ang boses ng takot? Mga jammers, kasi ang takot sumisigaw. Ang Diyos madalas ay nagbubulong sa tahimik na paraan. Pero ang tanong, sino ang bibigyan mo ng permiso para magpatakbo ng buhay mo? Reality check muna tayo mga ka-jam. Ang boses ng takot nakatingin sa kahinaan mo. Ang boses ng takot pinapaalala ang mga nakaraang pagkakamali. Ang boses ng takot nagdadala ng takot sa hinaharap. Mga ka-jammers, ang boses ng Diyos, ang boses ng Diyos, nakatingin sa kanyang kapangyarihan. Ang boses ng Diyos, pinapaalala ang kanyang mga pangako. Ang boses ng Diyos, nagdadala ng kapayapaan sa kasalukuyan. Sabi nga sa Isaiah chapter 41 verse 10, mga ka-jam, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. Mga ka-jam, kapag sinabi ng Diyos, huwag kang matakot, hindi niya sinasabing walang problema. Ang sinasabi niya, mas malaki ako kaysa anumang kinakatakutan mo. Mga ka-jam, huwag mong hayaang ang boses ng takot ang magdesisyon sa pangarap mo, sa pamilya mo, at sa pananampalataya mo. And mga ka-jammers, ito ang ating 4 key reminders for tonight. Number one, fear exaggerates a problem. Faith magnifies God. Lumalaki ang problema kapag sa takot ka nakatingin. Number two, mga ka-jam, God's voice bring peace, not confusion. Kung puno ng gulo ang isip mo, hindi yan galing sa Diyos. Number three, you drown out fear by speaking the word. Labanan ang takot gamit ang salita ng Diyos. And number four, God is closer than your fears. Mas malapit ang Diyos kaysa sa kaba mo. Jam, anong boses ang pinapakinggan mo? Pakinggan mo nitong mga nakarang araw. Takot ba sa hinaharap? Takot sa kabiguan? Takot na mag-isa? Takot sa sakit o kakulangan. Naka-jam, isurrender natin yan ngayon gabi. Naka-jam, is hindi pwedeng maghari ang takot kung saan nakaupo ang Diyos. Patayin ang ingay ng takot at pakinggan ang bulong ng kanyang pagmamahal. Mga jammers, let's worship and overcome
through our next song.

Yes, mga jammers, ito muna pakinggan natin. Peace. Beastia by Hope Darst. Ito muna pakinggan natin.

Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Panginoon, Panginoon, salamat dahil sa gitna ng ingay ng bunong ng mundong ito, ang inyong boses ay nagdadala ng tunay na kapayapaan. Panginoon, patawarin mo kami sa mga oras na mas pinapakinggan namin ang aming mga takot kaysa sa inyong mga pangako. Lord, sa lahat na nakikinig ngayon na ginagapos ng takot, alalahanin at overthinking, ipuin mo ang kanilang mga puso. Pawiin mo ang bawat gaba. Ipaalala mo sa amin na hawak mo ang aming bukas at walang anumang pagsubok ang mas malakas kaysa sa iyo. Panginoon, pagpalain mo po ang Diyos Amores Broadcasting, ang buong ang Diyos Gugma Community at ang aming bansang Pilipinas. In Jesus' name, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.

Yes, mga jammers, ayan. Ayun, nakatutok pa rin dito lang sa Jesus and Music. O jam, ay DJ Joshua sa ADGFM. Your Healing and Miracle Radio. Mga jammers, bago tayo magpatuloy sa aring mga kantahan na song request, bigay ko muna sa inyo ang ating Sacred Text segment sponsor of Bible Verse. Ito muna mga jammers ang ating sponsors sa ngayong araw. Pakinggan natin.

At the end, maraming salamat sa ating Sacred Text segment sponsors o sa ating Bible verse sponsors. Ayan, sa gusto mag-sponsor sa ating programa, you can message me sa aking messenger o sa aking Facebook account, Joshua Edwin Dawlot. Pwede nyo rin i-message si Sister Ivy Joy Albancia. At mga jammers, nakasubscribe na ba kayo sa YouTube channel ng ating Head Servant? Kung hindi ka pa nakasubscribe at kung hindi mo alam kung paano, eto, tuturuan ka nito kung paano magsubscribe. Eto muna mga jammers, pakinggan natin, tingnan natin, panoorin natin na yun.

Thank you, Jammers. Alam mo na kung paano mag-subscribe sa YouTube channel ng ating head servant, Brother Edwin Dauloy. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe na sa YouTube channel ng ating head servant, Brother Edwin Dauloy. So may song request tayo dito, nakakantahin ko raw. Pero ano, Here I Am to Worship. Pwede bang pakinggan muna natin yung instrumental? Kasi on the spot tayo dito eh. Nako. Okay lang ba yun?

Ayan, kay Jammers, napakinggan ko na, nako. Yes, mga Jammers, kung alam niyo tong kanta, yes, our karaoke song for tonight, na request, no, na sino nga yung nag-request ng kantang ito? Here I am to worship. Ah, ni Sister Joy, ayun pala. Ayan, ito muna mga Jammers, samahan niyo ako ha, kung alam niyo tong kanta. Here I am to worship.

At the end, shoutout muna, shoutout muna tayo sa mga sumasama sa atin ngayon sa ating Facebook Live. Ayan, kay Sister Beth, isang mapagpalang gabi. At ito na naman sabi ni Sister Odeline Pagidait, DJ Josh, good evening. Request, kaibigan, brother, thanks. At ito naman sabi ni Sister Susana, yes, good evening, bro, DJ Josh, God bless, amen. God bless you too, sister. And good evening din kay Sister Susana. Kay Sister Nelsa. Sabi naman ni Sister Lani, good evening, bro, Josh, God bless. Maraming salamat, Sister Lani. At ayan, isa pang pagpalang gabi din kay Sister King Lucefa. Sabi niya dito, Pagidait brother, please play the spirit song, please. Ayan eh. Kasi wala na tayong oras pa. Ito muna mga jammers. Ayan, bago tayo magpaalam, ito muna ang last song natin. Maverick City Music, Fear is Not My Future. Ito muna mga jammers, pakinggan natin.

Yes, mga Jammers, yun napapakinggan ngayon na Maverick City Music feat. Brandon Lake and Chandler Moore. Fear is not my future. Mga Jam, malapit na tayo magtapos sa gabing ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig, pag-comment, at pakikijam sa ating programa. Mga Jammers, sa buhay na ito, huwag mong sundin ang boses ng iyong takot. Sundin mo ang boses ng Diyos na tumatawag sa iyo para maging matatag. Kajam, labanan ang takot sa pamamagitan ng pananampalataya. Hayaan mong ang boses ng Diyos ang maging huling boses na maririnig mo bago ka matulog ngayong gabi. Kajam, ayan, maraming salamat sa lahat ng sumasama sa atin ngayon. Sumama! Kaya kanina nag-start tayo hanggang patapos na tayo ngayong gabi. Yeah. Thank you so much sa lahat ng sumasama ngayon sa ating online application. Sa ang Diyos, Gugma Online Radio. Ganoon din sa ating Facebook live streaming sa ating ADGFM Facebook page. Ayan, kung hindi ka pa nakapag-follow sa ating Facebook page, paki-check mo dyan nga dyan sa taas. Sa lahat ng mga sumasama ngayon sa ating Facebook live. Ayan. Huwag kalimutang mag-follow at i-share ang programa natin dito. At yan, sa tanan, yan, kapamati subong sa tanan. Sa ilang tag sa tag sa kapanimalay, yan, kapamati subong sa ilang radio, kung sa kapamati ka man. Sa imo sa lakyan subong, madamo, gid nga salamat. At syempre, pasalamatan din natin ang ating mga technical dyan sa ADGFM studio sa may estansya. Kay Sister Princess, maraming salamat. God bless you. At ganoon din sa ating DYMI 94.7 ADGFM Kalinog. Kay Brother Raynon at kay Brother Prince, maraming salamat. God bless you. At syempre dito naman sa ating ADGFM studio sa City of Love, Iloilo City, kay Brother John Furnell. Thank you so much, Brother John. At ayan, last shoutout tayo kay Brother Ian at kay Sister Nana G. God bless you. God bless you both. Alright mga Jammers, samahan nyo ulit ako bukas sa ating programa Jesus and Music o Jam with DJ Joshua. Ako muli ang inyong kaibigan sa radio, DJ Joshua. Stay safe. Stay blessed and keep the faith. This has been Jam with DJ Joshua. Dito lang sa ADGFM, your healing and miracle radio. Good night, mga Jam, and God bless.

0: ADG FM 98.9
1: Estancia Iloilo,
2: your healing and miracle radio.
3: Nagigugma ninyo mo man lang ang nagigugma sa inyo. Ano ba lang kayuhan ang inyo nahimo? Bisang gani ang mga magkasasala nagigugma sa mga nagigugma sa inyo. Kagkon ang ginahimuan ninyo sa maayo, ano ba lang ang nagahimo sa maayo sa inyo? Ano ba lang nakayuhan ang inyo nahimo? Bisang pagani ang mga magkasasala nagahimo ninyo sa na. Kagkon ang ginapahulang ninyo ang nalangin ang makabayad sa inyo. Ano ba lang kayuhan nga inyo nahimo? Bisang gani ang mga magkasasala nagapahulangan sa mga magkasasala na makabayad. Hindi, abo ina, higod maa ang inyo mga kaaway. Kagigod maa, kagino ang maayo sa ila. Magpabulang kamo na wala nagapaabot na bayaran. Kagmagbatong kamo, singdako nga ba, kagmagbatong kamo, singdako nga balos. Kagmaging anak kamo sa labing magagagahong nga Diyos. Kay maalwan siya sa bisan pa sa mga tao nga walay kabalaslan. Kag mga malaot, magmaluluyon kamo, isubong ng inyo amay maluluyon. Hindi kamo magpamukong, kag ang Diyos hindi man magukong sa inyo. Hindi kamo magpangkundinar sa itan, kag ang Diyos hindi man magkundinar sa inyo. Magpatawad kamo, kag ang Diyos magpatawad man sa inyo. Magpanghatag kamo sa ibang, pagod ang Diyos magahatag man sa inyo. Ang inyo ang ihatag sa inyo na sukubsing maayo, na dasok, na uyog, kang nag-aawas. Tayo ang ginagamit ninyo na talaksan para sa iban, amuman ang talaksan sa Diyos para sa inyo.

when the time came for me to show your favor, I heard you. When the day arrived for me to save you, I helped you. Listen, this is the hour to receive God's favor. Today is the day to be saved. Ining adlaw nga ini, ginatagna naton. Abring adlaw sang imo nga kaluwasan, adlaw sang ibang pag-ayo. Nabati ang gid naton nga kita templo sang Espiritu Santo. Nabati ang gid naton nga ang Dios nagapuyo sa aton, kag maalwan gid sa aton. Tuwan naton ini nga siya yara gid sa aton. As we close our eyes, let us claim His holy presence, His presence that sets us free. Ang iya nga presensya na kunyara ang panulay nagapalagyo sa iya presensya, ngang presensya nga nagaayo. Tuwa natin ini.

May ara man nga persona nga makahigugma sa tanan nga tao sa bilog ng kalibutan. Amoy na siya si Jesus. Siya lang ang makapalangga kag makahigugma sa tanan nga tao sa bilog ng kalibutan. Kag ang iyang pagpalangga, pabatyagan sa tanan. Mabalaan mo gid ina. Kung may relasyon ka personal kay Jesus, mabalaan mo gid nga yagugma wala nagapatumbaya sa imo. Pwede mo matubang ang wala kang tuo mo? Hambalan mo siya nga palangga kagid sa Ginoo. Yes! Palangga kagid sa Ginoo. Mahal ka ng... Yes! Sabihin niyo

ang unang mahal ka ng Panginoon, iambal na kay Jesus, nga palangga gid siya sang amay. Kag bisan palangga siya sang amay, napatay siya. Kinahatag siya sang amay, nga mapatay, tungod kay ang amay nagapalangga sa aton. Ikaduwa, pagtapos sa balod ka nga mahal ka ng Panginoon Jesus, iambal taman sa aton kaugalingon, nga mahal po tayo ng Panginoon. Amen. Kantahon natin, iambal natin una kay Jesus, sunod sa aton kaugalingon.

0: atang pagtuo. Nakitatanan, di napalangga sang Ginoo. In Jesus' name.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.
0: Layaw na
1: na. Oh, hallelujah, Jesus.
0: Sabay yung bawang yabay na na, Jesus.
1: Amen, hallelujah. Oh, Jesus, hallelujah.
0: Kabayang mabatsagyan natin ang iyong pagpalangga. Amen.

ang Ginoo nagpakamayo sa imo subong adlaw. Ginapakamayo ka subong ni Jesus. Pangayo ka subong, subonggit. Subonggit. Yes. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We claim, Lord, the release of your presence. In your mighty name.

I'd heard you on the wall. I'd praise the Lord. Your presence is like a spring of living water. Ang iyong presensya subong tuburan. Nga subong ako na batyagan. Nga nagakuha sa tanan. Nagkauhaw sa ako. Ang ibong nga presensya. Isa kabanyos. Nga nagaayo sa ako. Salamat sa iyong presensya. Salamat, Ginoo.

Now put your right hands sa lawas, sa bayan sa lawas mo, ng pangamuyuan, o may ginapangayo kong ibang butang sa dugha ng ibang kamot. O Lord, you are here, and you answer all our prayers. In Jesus, thank you for loving us. Thank you, Lord. Salamat sa pag-ayo mo sa mga sakit sa panit. Salamat, Ginoo, sa pag-ayo mo sa mga eksema, sa allergies. Ginhigtan na mo ng tinakabang masakit. Kagmagaling sa ngalan ni Jesus. Ginhigtan mo na mo ng tanan ng mga espiritu nga nagabalabag sini sa ngalan ni Jesus. Puh! Lang! Sa ngalan ni Jesus, ang tanan nga nagapangayo paghatagan, ang tanan nga nagapangayo paghatagan, ang tanan nga nagapangayo paghatagan, pagayo. Thank you, Jesus. Thank you. It is finished. It is done. Thank you. And I claim the release of your presence.

lay ang kunana na. Ang kunon tanan na sa buong. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We claim it, O God. Yari na sa aton. In Jesus' name. Give thanks.

0: Nagabot ang tion nga si Jose, kay si Maria, kinahanglan niya magtuman sa seremonya sa pagpaninlo sunok sa kasuguan ni Moises. Gani, gindala nila ang bata sa Jerusalem, agot ihalad sa Ginoo. Amo ini ang nasulat sa kasuguan sa Ginoo. Ang tagsag kapanganay ng lalaki, ihalad sa Ginoo. Nagdulot man sila, sing halad, suno sa ginasiling, sa kasuguan sa Ginoo. Duwa ka tukmo, o kun duwa ka kuyabong nga pating. Sa santo nga tion, may tao nga nagapuyo sa Jerusalem, ngang iyang halan amo si Simeon. Ini nga tao matarong, kag matinuon sa Diyos. Kag nagulat sa pagluwas sa Israel, ang Espiritu Santo yara sa iya. Kag nagpasalig sa iya, nga hindi siya mapatay sa wala pa, niya makita ang ginsaad sang Ginoo nga Kristo. Sa pagtuytoy sang Ginoo nga Kristo, sa pagtuytoy sang Espiritu Santo, si Simeon nagkanto sa templo. Sang gindalang bata nga si Jesus, sang iya mga ginikanan sa pagtuman sang ginasiling sang kasuguan. Ginkugo si Simeon ang bata, kaya nagpasalamat sa Diyos nga nagasiling karon o Ginoo. Gintuman mo ang imusaan. Kag mapataliwan mo na ang imo alagad sa pagidaig. Kayang agon gid mga mata nagakita sa imo kaluwasan. Kaginaman, nagin-aman mo sa tugpangan sa tanan ng mga katawan. Isa kakapawa na mag-iwag sa mga hintel. Kag maginimaya sa imo mga tao sa Israel. Ang amay kag iloy sa bata na tingalagid sang ginhambal ni Simeon na hanungod sa iya. Si Simeon nagbindisyon sa ila kag nagsiling kay Maria nga iloy sa bata. Ini nga bata ginpili sang Dios nga mangin kabangdanan ukon kaluwasan, nga mangin kanaglagan ukon kaluwasan sa madtamo sa Israel. Sa mga siya maging tanda gikan sa Diyos kapag akontrahon sa madamo, kag maga pahayag sang ilat tinago ng mga pangunahuna kagang kalisod subong sang isa kais matalong espada magalapos sang imo kaugalingon nga tagipuzoon. May propeta nga babae nga si Ana nga anak ni Panuel gikan sa tribo ni Aser. Ini siya isang katigulang nga pito katuig lang ang ila pagpuyo sa ilang pana kag nabalo siya. 84 na katuig nga nabalo siya kag sa sini nga kalawigon wala gid siya makagwa sa templo. Sa adlaw kag kabi nagalagad siya sa Dios. Kag nagapuasa, kag nagapangamuyo sa santo gid nga takna, nagabot siya kag nagpasalamat sa Dios. Kag nagpanugid siya na hanungod ang bata sa tanan ka mga tao nga nagahulat sa pagtubos sa Dios sa Jerusalem. I bless you, Lord, and I thank you, Lord, in Jesus' mighty name.
1: Amen.
0: Focus, focus, if you want the Holy Spirit, let us raise our hands, let us now close our eyes, in His presence, in His presence.

pulong na garimain, hindi magpakabat ang pulong inyo na batian. Tuuwi, ina, hindi pagtuguti, nga mataban, ina. Sang pispis, tuuwi, insistiri, ngang gahong maangkod mo subo. Focus and believe. Ngang Isus na patay na para sa ipo. Nabanhaw siya para sa ipo. Nagkayab siya para sa ipo. Agad ba angkod mo ang espiritu ng abalaan? Tuuwi na sa

0: In the name of this ministry, I bind and I curse every barrier. Ang tanan nga nagupang sa ako na una kagdagi po soon. Kinaigtan ko kamo sa ngalan na Jesus kag sa ngalan sa ministriya nga ini. Ginamandaran ko ikaw po kagmangin. Po na! Amen. Ginamandaran ko kamo. In million times to go out.
1: Amen.
0: And never come back.
1: Amen.
0: Kag ginaklaim ko sa po nga malag Ginoo nga nagtawag sa aton. Oh, magahatag sang kapawa. Kag makita nimo inang yagin saad nga gawom, inang iyang saad nga persona, kag makahiusa ikaw subong sa iya. Oh, ikaw kag ipanginmat iya ni Jesus, agud maangkon mong gawom, tuuhi ina ngayara na ina sa imo.

0: pa ng gugma sang Dios, yara sa aton tagipuzoon, ang Dios yara gid sa imo.
1: Amen.
0: Walang alinlangan kung saan nananahan ang pag-ibig ng Dios. Ang Dios ay nasa Kanya.
1: Amen.

0: once and for all, matunod natin ang kamatuoran ng Diyos nagapuyo sa atin. Amen.
1: Amen.
0: That the Holy Spirit is in our heart. The Holy Spirit is the person of God who fills, He fills our heart with His love. Amen.
1: Amen.
0: Kunyara siya ang gugma sang Diyos yari sa atin. Balanggid natin nga yara siya. Liwat kang taon natin sa mga kaisa.

my brothers and sisters, ibu'y anda to ng tanan ng mga bugat kaya rin sa atin. Let us trust the Lord and His words. Once and for all, ihatag naton ang tanang nga kim naton, hindi tamabuyan. Nga may pagsalig, ngang Ginoo, labaw pa sa sinang ginakaptan tas mo. May ikazarang siya sa paghatag sang aton nga ginapagita. Isurinder nato ni natanan. Yes. Tungod kay nagapati kita. Gang iyang pagigugma sa aton. Tama gid ka dako. Kag magahatag sa aton sa tanan tanga kinanglan. Ihatag. Ibuy agod maangkod naton ang bato na kusog kagabuhi ngalin sa iya.

0: Salamat, Ginoo.
1: Salamat. Thank you. Ano bala?
0: Ang

ginapangabay ko kamo nga magdulot kita sa atong pagpangamuyo para sa mga tao nga gusto mo nga makasayod gid ka makilalay si Jesus. Ihalad natin sa ka Jesus, ha? Alin sa aton tagipusoon, please pray for them. Kagkabay nga madala mo siya sa siningaduog. Sa dasun nga wibis o kung sa dasun pagit nga wibis. Please pray for them. So that sila man makakilala sa kay Jesus ngayon mo na sugata. Amen. Ano bala ang mahatag ko sa Ginoo?

Siya Ginoo, ginahalad ko sa imo. Ginahalad ko sa imo. Si Joshua. Si Joshua Edwin, ginahalad ko sa imo. Ginahalad ko sa imo si Dave, you know? Ang bugos ng mga panibalay, ginahalad ko sa imo. Upod sa tanan, Ginoo, ng panimalay ngayari today. Kag tanan ngayara sa ministry, ginahalad naman sila sa imo, Ginoo. Buhit ngahalad. Pamatiin, Ginoo, ng pangamoy. Let your love, Lord, manifest to them. Let them know that you are God. Amen. Salamat. Salamat. Ginaklaim gid naton nga mga halad nga ina, yara gid sa kabot ni Jesus. Amen. Kag makita naton nga mga tao, kay yara na sa kabot ni Jesus. Hilway. Kag puno sa pagigugma ni Jesus.

0: The Lord is that seguro. All you have to do is to believe. The Lord is at work in you. All you have to do is to believe. Amen. That it touches you. That it touches you. Thank you, Lord. With your tender touch, I claim and I agree, Lord, your blessings and your miracle to all who are here. Thank you, Jesus. I claim, you, Lord Jesus Christ, your miracle. Ang tanan nga nagapangayo, ginaupdan gid na kun sa ngalan sa ministriya. Batunan yung milagro sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen. Batunan milagro Amen. Sa ngalan ni Jesus. Kag sa ngalan sa ministriya, kag ipadalaya para sa imo. Hallelujah! Nagapasugot ako. Amen. Amen. Ginarisugtan naton ang imo pangamuyo kag sa ngalan sa ministriya. Ginirisugtan natin ini ngang imo ginapangayo sa buhi nga Diyos nga nagatanaw sa aton. Ginoo, ikaw nga nagatulok sa amon. Ginasugtan ginakon, Ginoo, kagsangalan sa ministriya nga ginapangayo sining amon kauturan nga halin sa tagipusoon iya maangkon.
1: Amen.
0: In Jesus' name!
1: Amen!
0: Hallelujah!

Isang nagapadayon sila sa paglakat, may sikat tao nga nagsiling kay Jesus. Mag-upod ako sa imo. Amen. Dayon, ginbanduan sila ni Jesus kay hindi magpanugid sini sa bisan kay Sino. Kag nagsiling pigid siya, kinahanglan mag-antos gid ang anak sang tao. Kag pagasikwayon sa mga katigulangan sang mga Hudeyo, sang panghulo ng mga pari, kag sa mga manunudlo sang kasuguan, pagapatyon siya, kag pagabanawon sa ikatlong adlaw.

0: Tanan nga nagay nulsol dapat nang magpatawad sa nakasala sa ila.
1: Ang sala
0: ugot sa ila tagipuzoon.
1: Hinadong tanamo
0: gagang ginoo magabalos sa inyo.

kung may ari diri nga nakasala sa imo. Ginaagda ko ikaw. Kari, kagkatuis siya sa pag-ariglo sa imahirag ang anon. Kung mayari diri nga tao nga sa imo tagipusoon nagapabugat sa imo. Ginaagda ko ikaw. This is your chance. Amen. To be set free. Katuisya sa mo. Kung mahimo mo ina. Brothers and sisters, buhat ina ng balaan. Ang nagapaubos o nagapatawad, buhat sang Diyos.

kun wala siya diri. Ugot sa tagipusoon, patawarang mga tao. Ugot sa tagipusoon, isiling ina sa tubangan sang aton Ginoo, subong agin baton mong iya kapatawaran, ginapatawad mo inang mga tao.

The word of God, you are forgiven. Ginapatawad ko ikaw. Batunang pulong

ikaw nga ginabaton mo pagi sa pagtuong pagpatawad. Magpatawad ka man. Hilwayang tanan ng mga tao nga para sa imo nagatag sa kabugat. Hilwaya sila. Agud maangkon mong bugos ng kilwayang kapag-al. Kagtawagon ikaw nga anak sa Diyos. I give you words. God of love, let your spirit manifest, Lord. Let your spirit manifest in our whole being. Ginoo, salamat. Salamat. Itugot ng tagipuso at mag-angon sa bag-o.

Kailan kaya tayo'y naririto? Hanggang kailan kaya matitiis?

ang panahon. Siya ay naghihintay ng iyong tugon. Kailangan bang paghintayin mo ang Panginoon upang maligtas ang

Magkaisa, magpurisa, ngalan niya, hindi na kailangan maghirap ka pa upang mamabuhay na kasama niya. Bangunan, tumayo at lumakad, kapatid, dulo nito'y may nagpapalakad.

0: tanan kita, Ginoong Jesus.
1: Ginahatag ko.
0: Kaginasurrender ko.
1: Kaginasurrender.
0: Ang bugos ko.
1: Ang bugos.
0: Nga tagipusoon.
1: Nga tagipusoon.
0: Ang bugos ko nga una-una.
1: Ang bugos ko nga una-una.
0: Ang bugos ko nga kusog.
1: Ang bugos ko nga kusog.
0: Ang bugos ko nga kalag.
1: Ang bugos ko nga kalag.
0: Sa ibogid lamang.
1: Sa ibogid lamang.
0: Panagiyan mo ini.
2: Panagiyan.
0: Subong.
2: Subong.
0: Kagsawalay katapos.
2: Kagsawalay katapos.
0: Salamat.
2: Salamat.
0: Sa pagpalanggap.
1: Sa pagpalanggap.
0: Hindi ka magbulag sa
1: Salamat.
0: Salamat.
2: Salamat.
0: Ibogid pahayag sa ako.
1: Ibogid pahayag sa ako.
0: Nga buhi ikaw.
1: Buhi ikaw.
0: Iyari sa ako.
1: Iyari sa ako.
0: Thank you, Jesus. Can you say, I love you, Jesus, in your heart? Sa imong kaibuturan na mag-acknowledge mo siya. Just say, I love you to Jesus. Jesus.

ang kalayo sa iyong Espiritu. Hallelujah. Igahatag sa inyo. Hallelujah. Sa makusog, sa mapaskog. Hallelujah. Hallelujah.

0: Pwede ka sa bumakambal, ha? Kinapuses ko ikaw, Jesus. Ari ka kagang imupulong yari sa akong tagipusoon. Kung hindi ka magduwa-duwa siling sampulong, kung hindi ka magduwa-duwa, makasiling ikaw sa bukid, gabuta, no? Kagmag, ang imo ko galing maglukso sa daglan. Wala kita sa otoridad, but the word and the name of Jesus. Mas labaw sa tanan. Ganit tulok kaya yan. Kung sa atin pa, hindi kita magtulok sa mga masakit, tulok kita sa pulong nga labaw sa tanan. Kagsangalan ni Jesus, nga labaw sa tanan. Kaysa sinangalan ko may pagtuo kita, magapati ang cancer. Magapati ang bukol. Magapati ang tanan nga masakit. Magapati ang tanan nga kaimulon. Nga matabog. Amen.
1: Amen.
0: Sa sinangangalan ko may pagtuo ikaw. Oh, hallelujah.

Nanamo ng tulay, mga muscles contented, kinatandog ka sa buong sa Ginoo, sa ngalan ni Jesus, kanya presensya, be healed, ang mga tulay, be healed, inigtan ng Espiritu sa Skolyos, pagpagpagaling, be healed, in Jesus' name.

是铃声的锣鼓，因为个来搞不白白安，一搞，个个subong sang isa ka asawa ng maluib, subong ipatawad ko ikaw, kagitbuligan yaman, kagindi ko ikaw pagpaslawon. Maging kasubong ako sang bana sa imo, sa paghatag sa imo kinamlan.

ibayaw ang hindi mabayaw nga kamot, ibayaw sa mataas. Sa paghimo mo sina, sa ngalan ni Jesus. Thank you, Lord. Please release your healing presence.

O Israel, kung mabatian ko ang ibungalan, paano ko ikaw bayaan? Kay palangga ko gid ikaw. Abi nang kakusog sampulong sang Dios sa mga yagin pili. Hindi yagin pagpapayaan.

0: In Jesus' name.
1: Amen.
2: Ang ginahigugma ninyo, muman lang ang nagahigugma sa inyo. Ano ba lang kayuhan ang inyo nahimo? Bisan gani ang mga magkasasala nagahigugma sa mga nagahigugma sa ina. Kagkon ang ginahimuan ninyo sa maayo, ano ba lang ang nagahimo sa maayo sa inyo? Ano ba lang kayuhan ang inyo nahimo? Bisan pagani ang mga magkasasala nagahimo ninyo sila. Kagkon ang ginapahulan ninyo ang nalangin ang makabayad sa inyo. Ano ba lang kayuhan nga inyo nahimo? Bisan gani ang mga magkasasala nagapahulaman sa mga magkasasala na makabayad. Hindi, Abo Ina, higugmaa ang inyo mga kaaway. Kagigugmaa, kagimu ang maayo sa ila. Magpabulam kamo na wala nagapaabot na bayaran. Kag magbaton kamo sing dako nga kag magabaton kamo sing dako nga balos. Kag maging anak kamo sa labing magagagahong nga Dios. Kag maalwan siya sa bisan pa sa mga tao nga walay kabalaslan. Kag magabalaot magmaluluyon kamo subong ng inyo amay maluluyon. Hindi kamo magpangukong kagang Diyos hindi man magukong sa inyo. Hindi kamo magpangkundinar sa inan. Kagang Diyos hindi man magkundinar sa inyo. Magpatawad kamo. Kagang Diyos magpatawad man sa inyo. Magpanghubad kamo sa ibang. Pagkudang Diyos magahatag man sa inyo. Ang inyo ang ihatag sa inyo na sukod sing maayo, na daso, na uyog, kang nag-aawas. Tayo ang ginagamit ninyo na talaksan para sa iban, amuman ang talaksan sang Diyos para sa inyo.

ginatagna naton abring adlaw sang imo nga kaluwasan, adlaw sang imo nga pag-ayo. Napati ang gidnaton nga kita templo sang Espiritu Santo. Napati ang gidnaton nga ang Dios nagapuyo sa aton, kag maalwan gid sa aton. Tuwan naton ini nga siya yara gid sa aton. As we close our eyes, let us claim His holy presence. His presence that sets us free. Ang iyang presensya na kunyara ang panulay na gapalagyo. Sa iyang presensya, ngang presensya nga nag-aayo. Tuwa na ito, dinin.

May ara man nga persona nga makahigugma sa tanan nga tao sa bilog ng kalibutan. Amoy na siya si Jesus. Siya lang ang makapalangga kag makahigugma sa tanan nga tao sa bilog ng kalibutan. Kag ang iyang pagpalangga, mabatyagan sa tanan. Mabalaan mo gid ina. Kung may relasyon ka personal ka Jesus, mabalaan mo gid nga yagugma wala nagapatumbaya sa iyo. Pwede mo maatubang ang wala kang tuo mo? Hambalon mo siya nga palangga kagid sa Ginoo. Yes! Palangga kagid sa Ginoo. Mahal ka ng... Yes! Sabihin niyo po,

ang una nga mahal ka ng Panginoon, iambal ta na kay Jesus, nga palangga gid siya sang amay. Kag bisan palangga siya sang amay, napatay siya. Kinahatag siya sang amay, nga mapatay, tungod kay ang amay nagapalangga sa aton. Ikaduwa, pagtapos sa balog ta nga mahal ka ng Panginoon Jesus, iambal ta man sa aton kaugalingon, nga mahal po tayo ng Panginoon. Amen. Kantahon naton, yambal naton ulang kay Jesus, sunod sa aton kaugalingon.

0: atang pagtuo. Nakitatanan, hindi na palangga sang Ginoo.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.
0: Nayaw na
1: na. Oh, hallelujah.
0: Sa pagdudbaon ka pang Lord Jesus.
1: Amen. Hallelujah. Lord Jesus.
0: Kabayang mabatsagyan natin ang iyong pagpalangga.
1: Amen.

ginabutang namon sa imong kamot, sa imong presensya, mga halad. Kaya napangayo, ginamon na Ginoo. Puni ang tanan nilang kinanglanon, puni inis ang kalipay. In Jesus' name.

0: Jesus, ngayari sa amin. Jesus, tungod yari ikaw. Ikaw lang magkahimo sa mga pag-ahi. Kaginatuuhan naman sa mga ang iyong presensya. O Ginoo, nagpamatod kami ng kunon ikaw naman. Ng ibang mga lambag at pilas, nag-ayo sa amin. Sa tanan nga masakit kag baratian nga yara sa amon nawas kag kalag kag espiritu. Ginatuuhan namon Ginoo, ikaw nga yari sa amon kag ginatuuhan namon kag ginalisugdan nga subong ang imo nga presensya nag-ayo sa tanan nga ginabatyag namon. Yes. Ginatuuhan nato ina. Nang iyang espiritu sa yara nagahulag. Remember my brothers and sisters, nga si Jesus, yara sa ibo, ang nagagapot sa ibo, ginaangkon niya si Jesus. Paagi sa pagtuubalan mo gid, nga wala sang balaan nga matabo sa tuntunga, kun hindi siya maghimo sina. Tuuwi sa po. Ang makahimo lang sa bilagro, among si Jesus ngayara sa ibo. Kagpaagi sa ibong pagtuo matabo ina. Siling sang Marcos 11. Kun may pagtuo ikaw, makasiling ikaw sa bukid nga maglumpad. Kun ikaw magtuo, kag indi magduwa-duwa. Subong ang Ginoo yara sa inyo. Siling sa kasulatan, kung tuuhan mo, anuman ang iboy siling matabo.
1: Amen.
0: Amen.

de pagkamaayo sa iyo sa buong adlaw. Ginapagkamayo ka sa buong ni Jesus. Pangayo ka sa buong subunggit. Subunggit. Yes. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We claim, Lord, the release of your presence. In your mighty name, we claim your miracle.

For his words he told you, trust him, for he wants to heal.

Thank you, Jesus, for your presence. We acknowledge that we are sinners. Dear Jesus, please come into my heart and let your holy blood wash away my sins. Take away every stain of sin from my spirit, soul, and body. Tinluan mo inaamala, Ginoo. Kag ini magaput, manginputli, kag makita ako ikaw nga nagatanaw sa akon. Kuha ang tanan, Ginoo, nga sablag sini. Agud makita ko nga nagatulog ikaw sa akon. Nagatulog nga puno sa pagigugma. Holy Spirit, thou art well, come in this place. Holy Spirit,

0: The Lord is that seguro. All you have to do is to believe. The Lord is at work in you. All you have to do is to believe. Amen. That it touches you. That it touches you. Thank you, Lord. With your tender touch, I claim and I agree, Lord, your blessings and your miracle to all who are here. Thank you, Jesus. I claim, your Lord Jesus Christ, your miracle. Ang tanan nga nagapangayo, ginaupdan gid na kun sa ngalan sa ministriya. Batunan yung milagro sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen. Batunan milagro Amen. Sa ngalan ni Jesus. Kag sa ngalan sa ministriya, kag ipadalaya para sa imo. Hallelujah. Nagapasugot ako. Amen. Amen. Ginarisugtan naton ang imo pangamuyo kag sa ngalan sa ministriya. Ginirisugtan natin ini ngang imo ginapangayo sa buhi nga Dios nga nagatan-aw sa aton. Ginoo, ikaw nga nagatulok sa amon. Ginasugtan ginakon Ginoo kag sa ngalan sa ministriya nga ginapangayo sining amon kauturan nga halin sa tagipusoon iya maangkon.
1: Amen.
0: In Jesus name.
1: Amen.
0: Hallelujah.

0: Thank you, Jesus, for your presence. We acknowledge that we are sinners. Dear Jesus, please come into my heart and let your holy blood wash away my sins. Take away every stain of sin from my spirit, soul, and body. Tinluan mo inaamala, Ginoo. Kag ini magaput, manginputli. Kag makita ako ikaw nga nagatanaw sa ako. Kuha ang tanan, Ginoo, nga sablag sini. Agud makita ko nga nagatulog ikaw sa ako. Nagatulog nga puno sa pagigugma.
1: Holy Spirit.

0: Dear Lord, salamat. Salamat sa ibang pulong. Yara kagid, nga nag-upod sa amon. In Jesus' name.
1: Amen.
0: Because He lives, I can face tomorrow.

Kung may ari diri nga nakasala sa imo, ginaagda ko ikaw. Kari, kagkatuis siya sa pag-ariglo sa imayong kag-anon. Kung may ari diri nga tao nga sa imo tagipusuod, nagapabugat sa imo, ginaagda ko ikaw. This is your chance. Amen. To be set free. Katuisya sa mo. Kung mahimo mo ina. Brothers and sisters, buhat ina ng balaan. Ang nagapaubos o nagapatawad, buhat sang Diyos.

kun wala siya diri. Ugot sa tagipusoon, patawarang mga tao. Ugot sa tagipusoon, isiling ina sa tubangan sang aton Ginoo. Subong agin baton mong iya kapatawaran, ginapatawad mo inang mga tao.

kailan kaya tayo'y naririto? Hanggang kailan kaya matitiis?

Kapatid, ang panahon, siya'y naghihintay ng iyong tugon. Kailangan bang paghintayin mo ang Panginoon upang maligtas ang

Tayo'y magkaisa, magpurisa, ngalan niya. Hindi na kailangan maghirap ka pa upang mamabuhay na kasama niya. Bangun na, tumayo at lumakad, kapatid. Dulo nito'y may nagkakas

His passion is to save the world. Amen. We must be one with His word. Kag kinahanglan mapun-an kita sa Espiritu Santo. Amen. Kag i-practice naton ang aton nabatian. Ikabuhi naton ini. Upod kita liwat sa cross ni Kristo.

0: aton inagihan sa aton maestro, sa aton Ginoo nga naghilway sa bilog ng kalibutan.
1: Ang landas ng pagdurusa

0: tulugan niyo sa mga kaugalingon. Hindi ilang na nagkanta kita, kundi samta nag-alsa sa San Cruz, upod ikaw sa iya. Ikaw kag siya nag-aisa. Sa pag-alsa San Cruz, di mo kagsangsala na ginaalsa niya, upod ikaw sa iya, tulukang imo kaugalingon nga nag-upod sa kay Jesus.
1: Sleep, sleep, anointing flowing down to make me clean like a mighty one.

blessing is very powerful. Imuon ka nga parati ko sang sala. Pero ang kapatawaran gahong. Ang pagpatawad ni Jesus gahong. Gang isa ka paralati ko, ginayo niya. Mga utod, gahong ang pagkidolsol. Ang pagpatawad, isa ka gahong. Nga baka ayo sa imo. Nga baka palakat sa imo. Nga baka hatag sa imo sa bagong kusog. Kung pangayuod mong imo kalbayan, sa Jesus lang ang makahatag silang gahong sa pagpatawad. Kung patihan mo siya sa imo tagipusoon, kagdira sa imo tagipusoon, maginulsol sang sala. Patawaron niya kita. Siling sang kasulatan, kalimtad niyang aton mga sala. Kagbagadalay na sa aton, sa Espiritu, ano na kusog? Magpagabagod ka. Ang Diyos yara sa imo. Magabulig sa imo. Magaayos sa imo. Pili aso mo ngayon wayon ka. Ang gahong sa pagpatawad, yara sa tanan nga tiyon. Oh, it makes him sad to sit away. Will he'll always say, oh, forgive. Hindi magduwa-duwa. May mga masakit subong natungod sang sumpa kag sang sala. Hindi magduwa-duwa nga magkato kay Jesus ang iya pagpatawad. Maghatag subong sa imo sa pag-ayo. Magpagkapagod ka. Ang sala mo ginapatawad. Magbangon ka. Kuha ang iboy daan. Kagpagpauli. Kamay kapagod kag pagtuo. Kay ginaayo ka sa mo. Pati ng pulong. Pati sa imo tagipuson. Ginaayo ikaw sa mong sabi mo. Ginaayo niya ikaw. Pati sa tagipusoon. Ginaayo ka. Kung ginaayo niya ikaw, sininya, ang imo sala, ginapatawad man. Sininya sa libro ni Santiago. Tumuwis. Seek for that forgiveness of Jesus. And He is Spirit. Espiritu siya sa buong. Ang Espiritu niya yun. Yanang sa atin. Yanang sa atin, tagi mo sa katuhin na. Kung gusto kang mag-ayon, ang iya presensya sa buong yari, magpagkabakot ka, hindi ka magkatlog, magtuo ka. Sa sinigid ng tiyon, mabatod mo ang imo kailwayan, mabatod mo ang imo bilagro, mabatod mong imo pag-aayo, hindi ka na maghigda sa sinangiligdaan, sa pag-antos. Iligtaan sa masakit. Bangon ka dira. Bangon. Bangon. Kagbato ng kapatawaran.

0: Thank you,
1: Father. Kung ginahigugma ninyo, muman lang ang nagahigugma sa inyo. Ano ba lang kayuhan ang inyo nahimo? Bisan gani ang mga magkasasala nagahigugma sa mga nagahigugma sa ila. Kagkon ang ginahimuan ninyo sa maayo, ang muman lang ang nagahimo sa maayo sa inyo. Ano ba lang kayuhan ang inyo nahimo? Bisan pagani ang mga magkasasala nagahibok ng sila. Kagkong ang ginapahulan niyo ang manlangin ang makabayad sa inyo. Ano ba lang kayuhan nga inyo nahimo? Bisan gani ang mga magkasasala nagapahulaman sa mga magkasasala na makabayad. Hindi, Abo Ina, higod maa ang inyo mga kaaway. Kagigugmaa, kagimuha ang maayo sa ila. Magpabulang kamo na wala nagpaabot na bayaran. Kagmagbatong kamo, singdako, kagmagbatong kamo, singdako na balos. Kagmaging anak kamo sa labing magagagahong na Diyos. Kay maalwan siya sa bisan pa sa mga tao na wala'y kabalaslan. Kagmagamalaot. Magmaluluyon kamo, subong ng inyo amay maluluyon. Hindi kamo magpamukom, kagang Diyos hindi man magukom sa inyo. Hindi kamo magpangkundinar sa inan, kagang Diyos hindi man magkundinar sa inyo. Magpatawad kamo, kagang Diyos magpatawad man sa inyo. Magpanghatag kamo sa ibang, pagkundang Diyos, magahatag man sa inyo. Ang inyo ang ihatag sa inyo na sukob sing maayo, na daso, na uyog, kang nag-aawas. Tayo ang ginagamit ninyo na talaksan para sa iban, amuman ang talaksan sang Diyos para sa inyo.

isang nagapadayon sila sa paglakat, may isang tao nga nagsiling kay Jesus. Mag-upod ako sa imo. Amen. Dayon, ginbanduan sila ni Jesus kay hindi magpanugid sini sa bisan kay sino. Kag nagsiling pigid siya, kinahanglan mag-antosgid ang anak sang tao. Kag pagasikwayon sa mga katigulangan sa mga Hudeyo, sa pangulo ng mga pari, kag sa mga manunudlo sang kasuguan, pagapatyon siya, kag pagabanahon sa ikatlong adlaw.